0: isa ka adlaw.
1: Kusunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion og panuhot o colic. Padong sa ulcer og sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones ug appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 ug Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
3: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir JP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
2: DTX 500.
5: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul buntag ko sa gabi.
5: After 3 weeks lang,
6: 100 na lang akong sugar.
5: Tiktibo yung kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
4: Mao nay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500. Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa na, Sir GP.
3: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa Mighty C.
3: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kini na usab si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat.
0: tap lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana na o. Detox 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
2: Detox 500. Pumali sa mga butika. Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Update sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
5: Mamaka sa mga butika!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Tibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy besh, kano sa mang kamo ato sa bangko aron mo withdraw sem sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM didto?
12: Naunsa mang kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo didto good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Maes Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Daily Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Sa DTX 500.

0: At sa mga eksperto,
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. GTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwas ganyan ko.
8: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
5: Nga naman, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
5: Di kulikta, di kadok.
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
6: Nga
5: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
5: Mo
6: ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: Kampyon.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
5: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
8: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
9: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
8: Aha. Uh-huh.
9: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
8: Ah, sa Dennis,
9: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panya po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
8: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
9: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
8: correct,
9: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
8: Kana!
9: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
8: True.
9: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
8: To.
9: Og ang MTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat. aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
8: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
10: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
9: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
8: Oh.
9: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
8: Matakot.
9: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
8: Mabangkrap.
9: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
8: Kayo?
9: Especially kung parisa ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
11: Mopalis sa mga butika.
2: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog MITC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
2: MITC, ang alkaline ya vitamin C
11: sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline ya vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
9: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo. Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 ug MITC, sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
8: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
9: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
8: Correct.
9: Kaning gitawag nila almoranas.
8: Almoranas.
9: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug MITC aron dili ta magkalmuranas.
8: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
9: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP.
8: Walay the best.
9: Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong digestive tract.
8: Correct.
11: DTX 500.
10: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: Adunay pito ka type sa imong hugaw sir GP. Ang type 1 ug type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
8: Dahil.
9: Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
8: Uy.
9: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
8: Mao
9: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo color brown.
8: Brown.
9: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
8: Munay kuyaw.
9: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
11: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
14: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
15: naayo na ako.
11: DTX 500. Pabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Jenna taga Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
11: MyTC. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
8: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
8: Kayang-kaya,
9: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
8: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Dok?
9: Dala na na Sir GP sa added benefits.
8: Austo.
9: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
9: Najay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage Dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya D-Sugard sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo nay ingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
9: Mm.
8: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
8: No.
9: DTX Premium Coffee for the best experience.
8: Mm-hmm.
9: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
8: Mm-hmm.
9: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga ayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
8: Good bacteria.
9: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
8: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
9: Mm.
8: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
9: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
8: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
9: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
8: Correct.
9: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
8: Oh.
9: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
17: D3 Bio.
19: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
9: Correct.
8: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
9: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
8: Dili.
9: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
8: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
9: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
8: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
9: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3?
8: Wala jud.
9: Wala jud.
8: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
9: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
8: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
9: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
8: Correct.
9: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
8: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
9: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
8: Gusto ko happy ka.
9: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya, naaba na sa imong plan D3?
8: Wala.
9: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
11: D3 Bio.
20: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
21: Ang visio.
11: Yung may D3.
21: Papalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
21: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
9: Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
8: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
8: Ay, perfect.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naipakapinoon, frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si missis.
9: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si missis. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
21: Ang visio
11: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 bio jud kaysa magprint D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 bio naa siya'y monolaurin, Sir GP.
8: Oo.
9: From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir GP.
8: Mm.
9: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 bio.
8: Muna ang antiviral effect ni D3 bio.
9: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
8: Wala.
9: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 bio. Sa may trabaho ni Keaton sa imong lawas.
8: Daghan kayo, uy.
9: Gipanindot niya ang imong metabolism.
8: Correct.
9: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
8: Ang nakanindot, Judok, sa D3 bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
9: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
9: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
3: D3 Bio.
8: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
9: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
8: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
3: D3 Bio.
8: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
9: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
8: Amo di ay na.
3: D3 Bio.
8: Ang brain.
9: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
8: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
9: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
8: Wala.
9: Naara jud na sa D3 Bio.
8: Correct.
9: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's,
3: D3 Bio.
9: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
8: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
8: ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusin na. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
2: Gutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
3: Sumala pa sa dato, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
2: Kadaghan di ay.
3: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
2: Ayay!
3: Kung palainom yun unta taog DTX 500 og may TC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
2: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Nibalaan na to nga ang imbalance sa prooxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
3: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500 og may TC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang gud kag kaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
2: Mao lagi
3: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa, pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og may TC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
2: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsa or man oxidative stress pag epekto sa utok?
3: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikadua, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
3: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og may TC, makurata na lang ka nga nikalit ug nagsakit kitang akong ulo. Migraine naman ko. Nya, gatanga naman ko. Ga-mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
2: Yes.
3: Ang lain pa dyan, anak Sir GP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
2: Yes.
3: O kuyaw, basin maghikog ka.
2: Kana?
3: Maunang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang ga anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC mintras dili pa ulahi ang tanan.
2: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, magunauna pud kag kamatayon,
3: kulangan ra jud nag positive thinking, Sir JP.
2: Bitaw.
3: Ayaw sige gunauna nga negatibo mga butang. Pero bisag unsaw nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir GP.
2: Maulagi?
3: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 og Mighty Seed.
2: Wala na jud tay igong panahon. Dok Ramil, ko si Jean Paul Hinoroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy saying mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
5: 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
1: K3 Bio.
3: Ang K3 ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
1: Kapalit sa mga bulika.
3: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit, ilihok.
2: Napagaduhom na ko sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man tag nami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Mitgis ang experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit

0: sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibogin.
8: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot, nga inyo nang nainom, ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
3: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
2: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3 Bio.
3: Correct.
2: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
3: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado yun, maupaw yun ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili mapiktuhan, dili ka maupaw.
2: Correct.
3: Mm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
2: Mm. Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
3: Mm.
2: Gawas ato ang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles?
3: Mm.
2: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
3: Wow.
2: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
3: Mm-hmm.
2: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
3: Mm.
2: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana.
3: Mm.
2: Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mao na epekto sa imong lawas.
3: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
2: Yes.
3: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
2: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
0: Mm. D3 Bio!
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
2: So, gibalanse kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
3: Mm, correct.
2: Usahay na labi ang nakataas.
3: Mm.
2: Ug usahay na labi ang pod kamubo.
3: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
2: Mm.
3: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap.
2: Ah, kadagan.
3: Million ni Sir JP.
2: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
3: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
2: Lahi ra.
3: O perfect pair jud kini.
2: Mm.
3: O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
2: Yes.
3: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
2: yes,
3: normal nga mga tangtang ng imong
2: mga
3: buhok.
2: Mga
3: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini D3 Bio jud makatabang jud dili ra mauna.
2: Mm.
3: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
2: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio. Ditribayo.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang Ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditri

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay Emergency Fund Savings Bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gigan ng ubukit, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
17: Mayo dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
16: Sige.
18: Jukax Carwash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Carwash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Carwash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Carwash.
19: Hi. I am Ren Ahimarangan. Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 12 siya din ang sa Udto. May ang dumag kay K5 ani ada ang ato mga top of the hour news karong mga oras. Panagsuon naligo sa suba, nalumos patay sa siyudad sa Bago. Samtang sa balitang regional. Doa kay estudyante na igo sa lipak usap patay. Barkuleta tungtang magibahin sa impeachment trial mentras wala pa ang warrant of arrest bato kaniya. PNP CIDG andam sirbahan si Barkuleta o warrant of arrest. Pagkat tumag kay K5 ang ulang tudling sa toang mga sa toang top of the hour news karong orasa gadalit nga to sa D3 Bio the antiviral and antibacterial food supplement. Huwag ka rin sa detalya na sa mga balita. Patay ang managsuon nga nagidadug 5 ingon man tras anyo suman kini malumos sa suba sa Proc Riverside, Barangay Tabunan, Bago City, Negros Occidental. Ang insidente na itabunan itong Biyernes, Hulyo 3. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM, Bacolod, giingong nadanghid sa ilang amahan ang biktima na magdula sa gawa sa ilang Pinoyanan. Taon-taon na milabay, ginawala mga biktima sa tras anyos nilang silingan o gihagad ng mga ito sa suba. Silang pagkabot sa suba, yaligar naligo ang mga bata. Pero pipila ka minuto sa bilabay, kaplaga na ang naglutaw ang managsuon samtang nakaluwas ang ilang kauban nga tras anyos. Ibutsag sa pangbabay sa mga biktima nga nagtrabaho sa usa ka mall ang ilang inahan samtang may gitrabaho sab sa ilang panimalay ang ilang amahan. Sa ito balitang regional, patay ang usa ka 16 anyos nga grade 10 student samtang naangol usab. Ang iyang 14 anyos nga higala human sila maigo sa kilat samtang nagaligo sa dagat sa barangay Daan Lungsod, Tuboran, Cebu. Ang matay mao si Fernando de Vera Dalugdog III. Sigon sa kapulisan, miadto sa babayen ang duha ka teenager na atong Huwebes, Hulyo 2. Uban sa tulo pa nila ka mga higala human na sayo nga natapos ang ilang klase. Pani ato higayuna giigo sa thunderstorm among lugar nga gibaran sa kusog nga ulan, dalugdog ug kilat. Matod pa sa mga otoridad, naduha maigo ang kilat sa mga napit o ay ko ng pag-igo mo ay naka-sentro sa duha ka mga batanon. Dali silang gidala sa hospital apan gideklara nga dead on arrival si Dalugdog. Samtang parayon pang gitambalan sa hospital ang 14 anyos nga biktima tungod sa mga samad. Ganay ang nahiaguman sa nagkinaimbahin sa iyang lawas. Sa balita sa kauluhan, gipayag sa pipila ka mga senador nga tugutan gihapon si Senador Rodante Marcoleta nga makapartisipar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang wala pa ang warrant of arrest bato kaniya gikan sa Sandigan Bayan. Pero pagbukatan na niini. Bukon samtang, wala na mahatag ang komento si Senate President Sherwin Gatchalian. Kunun sa buhaton sa Senado, panangalit magawas ang warrant of arrest samtang ipaygayo ng pagtaral. Pero gipamagatan ni ini nga may katungod si Marcoleta nga dipinsahan ang iyang kaugalingon dito sa Korte Suprema. Pansigun usab sa abogado nga si Attorney Dino De Leon nga mao'y misang atong kaso bato ka sa senador ngadto sa Commission on Elections ang ngayunta nga suspendihon si Marcoleta sa gayon nga ipagawas na ang warrant of arrest bato kaniya. Sa katapusang bahin sa ito mabalitang lokal balita sa kauluhan, payag sa Philippine National Police nga andam sila nga iserbe ang warrant of arrest batok kang Senator Rodante Marcoleta sa gayon nga ilahin kini nga madawat. Simala pa ni PNP Public Information Officer Chief Police Colonel Allen Ray Co. Makigalayon sila sa liderato sa Senado kung muslusot ang warrant of arrest samtang naa sa Senado si Marcoleta. Dugang paniini ang Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG mao ang muserbe sa dokumento. Kung may namunuman ni atong Biyernes, Hulyo 3, gikiha si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan bayan sa gilegar 75 milyon pesos nga campaign contributions. Igong nadawat sa Senador ang maong salapi. Una pa man ang 2025 senatorial elections nga wala gideklara sa iyang statement of campaign expenditures. Maugad tumaga kay K5 ang ato ang mga top of the hour news. Karong nga adlaw, gadalit ka na to sa Power 3 ang ato ang DTX 500 capsule. Mighty C, Human Clinica, D3 Bio. At ang iyang musunod nga top of the hour news karong alas 3 sa hapon, dinig hapon sa K5 News FM 95.7 San Carlos City. Sa pangalan na lang sa inyong regular host, din maong tulumanon sa K5 Pamela Perander. Ako niyong kubos ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DTX Beauty Soap.
5: Si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri. Petri Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og TTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men!
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
2: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylong nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa naman lang tong mga mikrobyo ato.
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
3: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
2: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugra ang imo hangard.
2: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasi gigagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
3: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusuhon!
5: D3Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Kapalit sa mga
5: D3Bio. D3Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani may yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala

0: Shoot!
1: Oh, he knocks it down!
0: Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa coco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
11: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!

0: sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
5: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo doha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Usa hay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadaghan.
6: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kwan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ampingan.
5: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gina nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for
6: Food Supplement for Men.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 3:05.
12: Headlines.
11: Mayong udto Pilipinas, kon mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Negros. Ani ana ang top of the hour news. Sa tuga mga headlines. Sa balita lokal, Cebu ginadimulian na aga pagpasulod sa baboy gikan sa Negros Occidental tungod sa ASF. Samtang Super Typhoon Bobby, posibleng mikusog or mukusog, posibleng musulod sa PAR sunod simana. Sa balitang nasyonal, House Prosecutors kag BP Sara sa unang adlaw sa impeachment trial, wag mang-ghost. Mao kada to mga headlines nga dalit ka nato sa Power Trio, D3 Bio, Mighty C og DTX 500. O karon sa detalye na sa tog mga balita. Sa balitang lokal. Nagpagawas na og executive order si Cebu Governor Pamela Baricuatro kung sa DNI gimanduan ang pagdumili sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa probinsya sa Negros Occidental ug ban pang mga ASF affected yung mga probinsya aron maprotektahan ang 20 bilyones nga hog industry sa Cebu. Ang ban sa pagpasulod sa baboy ang nag-take effect sa lakabang Hunyo body size kung diin ang mga shipments gikan sa restricted areas ag tugutang land kung may dunay mga kumpleto nga mga veterinary health certificates, meat inspection clearances, og may mga kumpirmado nga negatibo nga ASF laboratory result. Gitugtan usab ang pag-inspeksyon sa mga pantalanya nagatubang sa Negros Island region og nagpatigayon na sila lakip og extra checks sa mga pagpatrolya o mga pagpatrolya sa gabi. Aron na mababagan ang illegal nga pagtransport sa mga baboy. Ang sakinan niya nagdala og livestock gikan sa Negros Occidental ang restrictive usab og 45 kaadlaw. Lakip usab aga wala pa'y kompirmado ang kaso sa isa ba sa probinsya sa Cebu. Samtang padayon niya mikusog ang Super Typhoon Bobby, samtang naasa baybayon niya sakop sa Philippine Area of Responsibility Compar, sigon sa pag-asa. Ato alas 3 sa hapon, Sabado, dala nining gikusgon sa 205 kilometros matag oras nga gikusgon sa hangin og 250 kilometros matag oras nga pagaguros diin mikusog. Itandi sa natala nga 195 kilometros matag oras og 240 kilometros matag takna kadlawo na. Samtaga mihinay aga paglihok niini bakanluran sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Samtang ulahing nasigpatan ang bagyo sa gilayon niya 2,845 kilometros silangan niya bahin sa Eastern Visayas. Ilauman niya musulod ang Bobby sa par. Sa tunga-tunga sa sunod simana o pagatawgon kining bagyong Inday. Misan og ubos ang posibilidad niya mulanfol kini sa Pilipinas. Ilauman niya pakusgo niini ang habagat na magdala og pag-ulan. Sa nasod, sulod sa musunod niya 24 oras, nakasinati ang mga pag-ulana sa Cagayan Valley, Vico Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon o Dinagat Islands tungod sa Easterlies. Samta Metro Manila o gubarapang bahin sa nasod, nakasinati o mapanganuron niya ito o mapanganuron niya kalangitan, patak-patak na pag-ulana, pagparalugdog o pagkilat. Sa Balitang Nasyonal, malaumon aga tigpamaba sa House of Prosecution Panel nga si Kabataan Partyless Representative Rineco. Nga mo atubang si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa impeachment trial sa Senado Hulyo 6 kun ugmang adlawa. Sa malapaniko, importante nga maayo impeachment trial isip kabahin sa tulubago ni ini sa publiko. Yawag usab niya ang mga senator judges nga mangin patas og tapat sa ilahag responsibilidad samtang sumala pa ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga sigon sa impeachment rules posibleng muatubang og personal si Duterte o ang iyahang abogado. Si Duterte magatubang sa impeachment tungod sa gingong sayop nga paggamit sa 612.5 million nga confidential funds. Dili tinuod niya sal-in declarations. Dili madaybos niya iyahag katigayunan o gingong pagpanghulga nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Samtang siguro sab di bantay Senado Lawyer Dino De Leon na kung dili mo tambong si Duterte sa pagbukas sa pag-sahiring, mahulag way kining kawalan sa respeto sa proseso. Dugang niya, bisan og si Duterte, aga mo desisyon kung mo tambong o dili, aga katauhan, Pilipinon ang muhusga sa Senado o sa respondent base sa dagan sa impeachment trial. Maugadoto nga mga top of the hour news. Atod ka nato sa Power Trio. Nitribayo, Detox 500, Mighty C, Alkaline Base niya, Vitamin C. At ang iyang musunod niya, top of the hour news. Sunod Domingo. Ikan alas 9 sa buntag, hantod alas 3 sa hapon. Dinigyapon sa K5 News FM San Carlos, Digital 95.7. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500,
13: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
14: duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
15: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
16: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
15: bitaw
16: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
15: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
16: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
12: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
17: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
18: tulog pud ka kapsos sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
16: Gadahan ko lang tulog sayo.
15: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
16: Mighty C. Mao na importante.
15: Oh, aron mataas imong antioxidant.
16: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
15: Mojod.
16: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
15: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
16: Correct.
15: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
16: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
15: JP. Bankrap, Jod.
16: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
15: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
15: Dili abusuhan.
12: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
20: D3 Bio.
21: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kinis si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo ng dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo. Ug mga limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin disease.

0: sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay.
6: Sa totoo lang,
5: 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
6: Ang natilawan,
5: pang-extend Food Supplement for Men
6: daw hindi ko kapati mo
5: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
6: Gani,
5: salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: This is K5 News FM,
8: your official news and music station.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant na makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective matok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na.
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
1: Mag Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga
1: bulika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
5: Nya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo, Sir GP.
4: Madlok na sila, Dok, paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya, Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
4: Gusto.
1: D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
4: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa may TB na.
4: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
5: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB Dutch Center?
4: Yes, of course.
5: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
4: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
4: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
4: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
11: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
13: Hi. I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics!

0: ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Asa magagikan, bay?
4: Gigan ng ubukit, bay!
3: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
4: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
3: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
4: Maya dito?
3: Ayos kayo.
4: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
3: Sige, sige.
5: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Baby, get on my Cadillac.
8: Oh no, I wanna dance my cha-cha.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinumdum ganinyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Isguta na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
4: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang Body Mass Index mo ibasihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imo nga BMI.
3: Ayay! Sa katitibukan, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon dagan unya dili kayo mulihok.
4: Okay.
3: Ang pagkaon dagan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars ug fats ug wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pod ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas ug paghimuon kini mga fats.
4: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa bukton. Mayon ta kung diara, ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
3: Ay!
4: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs. Sama sa imong atay, naidaghana diha. Ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Muna, Sir JP, gibalik-balik jud ako, sige pahinomdom, inom jud og DTX 500 og MITC kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambok ka, og ganahan sige ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og MITC. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT. Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka. O sara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
0: DTX 500.
5: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Simple rang solusyon, Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
3: Correct.
4: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 o MITC kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Maunang manakit ang imong lawas.
3: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity. Heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa cancer.
4: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
3: Correct.
4: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity. Pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. Og kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MITC matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
3: Correct.
4: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats. Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
3: Kung pankreas ug insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 ug MITC ra jud.
4: Unya, kanusa pa man kamo inom og DTX 500 ug MITC kung nalabian na kakatambok?
3: Ay,
4: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
3: Yes.
4: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na tanan, inom jud og DTX 500 og MITC kada adlaw, sigurado jud maniwang ka.
3: Yes! Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DJ Eggs 500.
2: Ako sa Janice, dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJ Eggs 500.
0: DJ Eggs 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: DJ Eggs 500 Health Alert with Dr. Ramiloy.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sas4Biotics nga dalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Tayo ang iyong pagdinala. Bakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. T3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang T3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgad dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa

0: mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalaman lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
2: bulika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
6: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
5: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisan pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naa kay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Dietry Bio.
2: O, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Dietry Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
0: Dietry Bio. Ang Dietry nga may visio.
4: Ang visio
0: nga may Dietry.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Dietry Bio. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na po sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: So na,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig ng performance. Extend.
9: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX
1: 500. Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Mahupong ang akong mga TL o mga pasakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Lindis, mas mataas ang akong nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akong nga lawa. Kag nagnubo ang akong sugar kay Mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini
0: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin disease. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman!
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabihas ha?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa. Kanyo neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan
4: correct
5: ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Mil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang himuhang utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Mil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
4: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sab si Doc Ramil, oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
1: Ditribayo!
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: Ditribayo! Ang ditri ng may visio. Ang visio ng may ditri.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio. Gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamatya. Mm-hmm. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline na vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akong man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
11: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, alas 7:03.
13: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love

you are now listening to K5 News FM San Carlos. Hello ninyo guys, mga kalalabs. Nata diha, kumusta ang inyong kagabion? Again, I am your lady, Anne. Wanubani ko ninyo hangtod ta alas 8 imedya sa kagabion sa tong programang Love Notes. And naataroy hisgutan, maghisgut-hisgut lang ta karong karon nga gabi sa itong programang Love Notes. Kaya nga to ang sender is i-reserve na to para ugma ang iyang hanga gipadala. So naataroy basahon nga or naataroy hisgut-hisgut lang about love. I hope nga naman ko yung nag-message na ako, pero dili ko ding tanan nga nalang sige pang gihatag nga tips ba. So wagi na itong tagaagpagtagad ron, kaya it's a Sunday, so wala lang tayo Dear Ate Lady Anne, or maayong gabi, Ma'am Lady Anne. Ana lang ha, wala lang taana ha. Kay kabalo ba mo guys nga to ang Sunday, dako kay ni katabang nato, kay para syempre dinhi magud sa K5 ang amo dinhi nga kanang sugod sa amo ang work kay Sunday. So mo na kung Sunday na agid mi tanan trabaho. Okay, so ang Friday na pud ang wala. So kumbaga kunata sa government ang Friday kutob. Okay, Sabado wala. Kami Friday wala, pero naarami gatingog rami tibuok adlaw. Naay mga importante nga balita nga ginahisgot nato, so ginahatag na sa to ang mga reporter. Pero sa mua every Friday, so kumbaga naarami sa likod pero mi gapaminaw. Pero kung Sunday na, diha na bakbakanay na pod. Samot na kay Lunes. Lunes tomorrow. Uy, may gabi isa tanan ha. Sa mga naminaw din haron sa May Valley Hermoso. Sa Permi nato diha nga mga listeners nga always naka-tune in sa itong programang Love Notes din hilang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. And good evening ninyo tanan din ha, mga taga Balamban. Hello. Sos na may sorry, Bulamban, oi. Ano rin nalang gurubig Bulamban, ani. And good evening also dyan sa mga neighboring place na to. Hello, Calatrava. And of course, Toboso, Don Salvador Benedicto. And sa atbang natong baybayon, maayong gabi kaninyong tanan diha. Okay, labi na sa may gamay na to isla. Yes, Nadia, sa may kala, si Paway. Hello, si Paway. Muna siya, ginatawag na to dyan, no, kanang tunga-tunga is Tanyon Strait, oh. Tanyon Strait. Oh. Ano ba? So naghunahunag yun kung ano, may Tanyon nga eskulahan. Ano yung iyahaman ni Tanyon Strait? So mo di tawag anak ka ng dalan nga na in between ko no sa kanang murag isla and then sa kuan sa city mo di natawag anak di ay straight, di ay tawag anak straight. Alright, maayong gabi ipod no sa itong mga listeners diya sa mga bukirang dapit, labi na diya sa may barangay Rizal, din sa itong dakbayan sa San Carlos. Kumusta naman ang ato ang mga lumulupyo din eh? Nga bago lang tanga nag-celebra sa ito ang ika-66 sa Charter Day Celebration. And grabe gina itong sadya, ano? Kabalo ba mo mga kalalabs gabi eh? Oo. Wala gisako ang... Namang kuya carnival ya sa ano ron sa Center Mall gihapon. I think pa ano sila gihapon, ka pa free rides gihapon. Kung mubayad ka og 100 pesos, o 100 pesos guys. Kung mubayad ka og 100 peso, pesos, unsa na mataani oy? Kung mubayad ka og 100 pesos guys, all rides all you can na ka. Okay? Rides all you can. Pwede na ka masakay atong pidikab nga to as habog kay piting taasa, guys. And then katong ilahang Vikings nga nami kaing labyog-labyog. Pero kuyawa, guro ato mag 360 guro ato, no? Malupad gid gurong mga pasayro. Ay, simba ko lang. Pero, ang ilang Vikings kaya, ano, kanang chill-chill lang gid kayo promero. Pero kakadugay, guys, abot lang. Galanto ko gabi nga, kami na yung musunod. Uy, back out yun noong ko. Ipaminan ako, di kaya sa kong spirito, mga kalalabs. And ang nasilay Ferris wheel. O, ang ilang Ferris wheel, guys, kay first time gid na ako nakakita ato nga Ferris wheel. Nga kanaganing musakay ka, pagsakay ni mo sa Ferris wheel, di ba, mutuyok man ang Ferris wheel, no? Kanang imong gilingkuran, mutuyok pa gid na, i-upside up, i-upside down pa gid ka. Kanang imong ulo to sa ubos, imong tiil to sa babaw. Matot pa sa akong pagumangkon, mami, muragimig mga unggoy. Kaya naman
mura mag-unggoy siya. Alangan, nakay mamig ferris well, unyang among ulo to sa ubos, unyang among tiil to sa babaw, unyang pag humani, balik na po sa normal mamig, gituyok na po mi. Naga samtang gatuyok ang among bangko, nga gilingkuran na mo, gatuyok pa yun ang ferris well, inko unya. Kaya na namong may mga edad na awa baw lang mo na niyang guru ni kamatya na to. So mo na nga di gyug ko mo sakay mga ingon ana gabi ining try ko atong pedicab nila nga nasa babaw may patuuna kay makita pang salog-salog nga na start sa ano gid ba sa start gid gani niya nga musika daka. Pag ano na, pag hinahinay na kog sikad sa pedal, hinahinay na ko niya. Ang ako pong sister-in-law sa pikas po siya, kay bali duhaman mo ang magtinabangay og sikad sa maong pidika ba? Niya mo pa sayro, akong anak atong tambok. Ay, yeah, imagine no ninyo guys, duha mong gasikad. O niya na, musto nga, amo pa sayro akong anak. Sus, kanang wala na gani ka sa iyahan nga ano, sa salog niya. Ay mong makitaan ang ubos na lang, pwede pang pagkataasa, nakaingon yun ko. Sus, kuyawa, anig matikwang, no? Asa kayo ko po niton? pero ano lang yun, i-enjoy lang yun ang pag-ride sa ano ba, sa katong pidika. Nahuman gud mi pero wa na gyud grabe akong pangurog mga kalabs. Pero enjoy sa mga dili ano sa mga dili makuyawan sa mga walay kahadlok sa mga ingon ana. Enjoy lang gud ninyo guys. O mas may manggod nang makasulay ka. Pero di lang gyud ko anang ferris wheel nila diha ron kay ngano. Ambot na lang kaya mamao pa ba ko inighuman, mamao pa ba ko. Unsa na? Uy, by the way, mga kalalabs, ay magkalimot ha, na Adeta Roya pagahisgutan. Nga, syempre, related sa itong programang Love Notes. O, niya, nagyapunta niyong gugma-gugma. Basta Love Notes na ay gugma-gugma. And basta na Love Notes na ay balita, mga kalalabs. Ikabalo ba mo guys nga to ang programang Love Notes, dili lang kay ingon nga magsige ka tag hisgot aning gugma-gugma. Mo share po tag balita diya sa inyo ha mga kalalabs. Kay nindot mangod ni nga natay i-share nga balita nga which is ang atong balita din ni kay ano niya, sagol-sagol lang siya. Pero mo pili gyud tag balita nga kanang mahatagan po nato og mahatagan po nato og lesson ang ato ang mga listeners nga or ma-inform sila or ma-aware sila sa palibot mga kalalabs. Kay nindot mangod na nga sama ni eh sige la gugma-gugma o di ba so pero kung naibalita mga kalalabs nga ma-share nato ninyo at least makaingon mo nga mao din na hitabo ron sa kalibutan o di ba kay ang K5 News FM sa pangalan palangdaan nga K5 News so mas ginapa ano ginato ang pag news or pagbalita diya sa to mga katawhan nga makaserve ta or makapalapnag ta sa maayo nga balita at the same time sa legit na balita nga atong mahatag. Bahala na ng mga bashers diyan, muingon nga, unsam nila mo balita. Unsam nilang balita, oy, kulang-kulang, unsam nilang balita, oy, dili man na mauunsam nilang balita, oy, o diba, di ginamawala ang mga bashers. Kaya nga naman, para nako ang bashers, mauna sila'y makapaligon. Yes, oo, mauna sila'y makapaligon, guys. Kaya nga naman, sila man ay muhatag og information nga, og, ay, balita sa'yo, o, oh. Yung mga tao dito, mang comment, mga blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, oh, na'y mulaba, na'y dili, labi na mo balita ka diyan on the spot nga balita na for example lang yung balita ha na ibalita nga na ina disgrasya unya ang imo gihatag is ano lang dili pa gyud kompleto nga balita ba ato anay mang react dito imo diyan gi-post nga oh kanang flash report adunay vehicular accident kamo ni mo na ana mo kanay imong gigibutang daghan na kay namo comment sa man ay wala man ni pangalan kinsa na unsa man asa man dapit kulang man inyong balita update pagani, follow up pagani na. Pero malingaw lang ka. Nga ikabitaw nga nakabalo ka sa maong ano, sa maong gibuhat or nakabalo ka nga mauna ang steps sa pagbalita. Nga dili pa ginyo mo mahatag ang tibuok nga detalye kay tungod tingod nga ginaano pa gina-construct or gina-follow up pa ang maong balita para pagbalik na mo na dayon na tibuok na nga nahitabo sa maong balita. Kagali ka imuha god, flash report pa man, kumbaga gitagaan lang sa ang mga maon na hitabo anang orasa. Ano may uban ko nga gadali ba no laktan. Mo nang kay kami mga ako mo katawa lang ko sa mani. Oh. Ba magod sila kabalo so, sa mga nakabalo aw. Maingon lang ay mo atang di tataud-taud ikay. Kuan pa man di ay ni atangan pa man di ay ang mga detalye. Pa nagi uban guys nga di gyud nakapaabot sila. Ang ilaha dayon kay mao dayon unsa man.
Kapagani pagkakita sa kuan, nakabalog unsay mga reasons. Alright, guys, so kabalo po mo nga ako nga i-share ninyo ron nga balita. Usa ni siya ka actress and the same time 60 actress before. And usa po ni siya ka kagina idolo nako before nga 60 actress. She is Ana Raimondo. Kabalo mo bu guys nga aduna siya importante nga tip sa iyang anak nga babayi. Okay? Na siya importante nga tip. Siguro, kumbaga, usa ka kainahan ba, imong ipahibalo, imong ipashare sa imong anak, nga, kumbaga, na lesson learned na ka, dili ka gusto nga maagian sa imong anak. So that is why nga, gitagaan yun niya og tip ang iyang anak. Kaya pwede ba kagwapa sa iyang anak, guys. Ay, grabe kagwapa. So bilang ginikana, normal or gina nga, muhatag o gamay nga pahimanglo or pahinumdong or tips sa iyang anak. Kaya tungod siya mismo gani, di ba? Kung sa iya before, nga di niya gustong mausap diya sa iyang anak, o di, mas mayo pa na nga, santang layo pa, ihatag na niya ang tips sa iyang anak nga mauni mong buhaton. So watch out and pamina mo diya guys sa mga nai-radio. Unsa ito ang nga dapat nga hisgutan roll about sa tumbalita ni Ana Raimondo. Si Ana Raimondo, one of the beautiful faces before sa industry, sa ato ang diya sa ABS-CBN sa una. Grabe yung gwapahang bayhan. Sexy and buutan po ni si Miss Ana Raimondo. So mo na nga, samtang gadako ang iyang anak na nagdalaga na yun. So mas may nang maka-impart siya a lesson or a tip para sa iyang anak. Hindi naman ganda, no? Eh, syempre, kasi may inahan nga nakaagi na og mga ingon anak niya para iwas po sa iyang anak makakuan po, no? Para at least po ba? Bisag insan man siguro ginikanan, no? Nga ang naagian, dapat i-share po sa iyang anak para di na mautro. Alright guys, so I will be right back. Mabalik lang si Lady Anne. And later on, ako na basahon ang inyo mga greetings and shoutouts. So naalam ko, i-play nga song. And ako na i-dedicate sa tanan nga naka-tune in. So itong programang Love Notes. And guys, I will be right back for my second gaps ako nga program. And this is 95.7 K5 News FM.

0: kanindot pa jud sa D3bio na asyay monolaw rin Sir JP.
1: Oo.
0: From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Nya kanang monolaw rin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula Sir JP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3bio.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Daghan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot, judok, sa D3bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
1: Ang D3bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3bio.
0: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Amo di ay na.
2: D3bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3bio? Ang keton sa D3bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc, 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3bio. Question, naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naara jud na sa D3bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
2: D3bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
2: D3bio. D3bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3bio.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. D3bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
7: Food Supplement for Men.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Alright, back to the program. And the time now is 7:52 na sa kagabian. And you're still listening K5 News FM San Carlos. And naka-live taro sa K5 San Carlos Digital 95.7. So please do like and share sa itong live. And hello and mayong gabi sa mga bago lang diyan naka-tune in. And the same time sa mga bago lang diyan naglantaw sa itong live. Hello, kumusta mo diha? Nakapanihapon na ba mo? O, kami din yun, nanihapon na. Alright, so na nag-chat na ko gaina. Or gaina ba ni or ato sang adlaw. Di lang ko sure kay ang ako kong cellphone gaina na tagbaw ko o kay naguba-guba na ko din siya. So ning ingon siya na ko nga na siya gipangayo sa ako kung saan daw makaya na kong ma-advise sa iya. So later on, tagaan ta na o pagtagad ang imuhang gihangyo sir. Kay panghiyoon na tikagbalig 20. Uy guys, ay mo kalimot ha. Kaya kabalo ba mga daghan tarog og mga fiesta or mga atuan nga adunay mga sayaw-sayawan. Bakit sa may kinsa magoy dili ganahan nga musayaw kadya sa tungaon niya. May maginang humutag ilok mga kalalabs. Ginabitaw guys nga nabitay uban nga kanang muato og gadiskuhan ba o niya na ni mahong bako. Nanimahong ilok. So kinahanglan para dili po na malifong ang imuha diyang tapad sa silikang isa-isa na imong kamot diha nga samtang agasayo kadi og budot. Oo. Kinahanglan naka Klinika Dio Fresh ka. Kaya Klinika Dio Fresh oo 24/7 kadiha nga humot ang imong nga ilok o protektado pag yod ang imong ilok sa kanang ginaingon nilang kanalitong manimaho ka diha. Kaya di ba po diha lalim ng ano ay manimaho kag ilok, no? Manimong isa-isa diha. Kipakita man ni Sir Monji ang ilok, di ba? Mabango at maputing kilikili, okay? O sa asa pa kang protektado ka 24/7 sa Klinika Dio Fresh, nindot ka ayaw na mga kalalabs. Kaya kanabitang usara nimo kagamit buntag abi kano after nimo maligo ka unya imo nang i-apply ingnan ka hangtod pa na pagkaugma dili ujug ka manimahong ilok diha. Kaya nga naman, protektado man ko ka 24/7. So, muna na kanindot sa Klinika Dio Fresh. O, makapawala sa sabaho-baho sa imuhang ilok. And tungod nga, ang ato ang Klinika Dio Fresh, dili lang kaingon nga deodorant or usa siya ka-roll-on nga kanabitang pareha sa uban diha nga kadali ra bubalik na pud ang gamay lang imong singot wa na nanimaho na pud kadiha ba. So ato ang Klinika Dio Fresh kay usa ka tambal bulong na siya guys. Okay, gihimo na siyang special para sa mga tao nga nagkinahanglan nga para ang ilang ilok diha mahumot ug muputi makapaputi pagit siya mga kalalab sa inyong ilok. Kaninyo mga itong sa inyong ilok diha mawala gid na siya diha basta naka Klinika Dio Fresh ka. Thank you.

Alright, so before ko no mo adto sa ato ang balita, mga kalalabs, I would like to say hi and good evening to kabos nga namumuo. Kabos nga namumuo. Lanog kaayo mo diri sa Balamban, Madam Answer. Wow, pwede gidin lanugan na to diha ron sa Balamban. Mayong gabi i Balamban. Salamat sa pagpalanog ha sa mga programa din sa K5. Sa mo ang mga adlaw-adlaw na mga buluhaton din hinga kamo ang nagpalanog sa mo ang sa mo din hinga station o sa mo din nga programa. So daghan jud kayong salamat ninyo diha Balamban. And good evening also diha sa may hi to Mama Zella. Mama Zella Vicious Iskamos. Good evening, Mom Lady Ann. Oh, guapa, Shanine. Oh, si Miss Shanine, bagoran niya ning abot din. And to Dong Rizaldo Hiligan. Good evening, Mom Lady Ann. Shout out ko, Ma'am. Thank you, Dong Rizaldo. And also to Mom Medelina Yamazaki from Japan. Anak si Ma'am Medelina. Good evening, Ma'am Lady Ann. Naka-watch na good ko ni mo og Sunday. Salamat kayo, Ma'am Medelina. And Rizaldo Hiligan. Ma'am, may duty ka Domingo, Ma'am Lady Ann. Yes, nanadyo ko duty o Domingo doon. Sir Anastasio Digamo. Our Poras Digoma. Anastasio Poras Digoma. May gabi ni mo, sir. Yeah, sa may sagay. Good evening, ma'am. Yes, hello. Diyan sa may Plariding, Salamangka. And, ato, boso ba ni ka, sir, no? And to Ma'am Roda Angeles Knight. Thank you, Ma'am Roda. May gabi ini mo, diyan, Ma'am Roda. And, ma'am, shout out ko from Rizaldo Hiligan. Ma'am, shout out ko sa family Malaka, the family Iscanilian. Family Dayuday, family Garina, family Sortigosa. Ma'am Jenna, may gabi ini mo, Ma'am Jenna. Ma'am Jenna Padilla Sortigosa. Og labi na sa ako nga wife nga mag-birthday ugma nga si Julian Malakad. Gikan ni Rizaldo Hiligan. Okay, may gabi ni mo dyadong. And hi to Sir Ben. May gabi, Sir Ben. Supremong alamat. Thank you so much, Sir Ben. Naglantaw si Sir Ben. Hi to Kaiser. Wow, akong Kaiser nga gwapo. Super kagwapo. Gining Dodong Kaiser. Hi, Kaiser. Oh, anak ko ni Sir Ben. Hi, Sir Ben. And also to Ma'am Juliet Chu. May gabi. And to, uy, ako ang classmate. Ako ang kabatch na ako. Day Maris. May gabi mo dyan, Day Maris. Sa mga parinyo family, may gabi. Wow. Hi sa to ang, hi sa ako aday nga batch. Batch 1992. Diyan sa Kolehiyo di Santo Tomas Recoletos. May gabi ninyo sa mga batch na ako nga masugatan na ako. Ganggang isi na yun. Thank you kayo no, sa ako ang mga batchmate nga nakaila pa na ako ba. Ang uban good ako sa di ko kaila kay ang uban ning glow up na. Ang uban ning sexy na. Oh, ako rin na nadugyot ani ba. So hello no sa ato a. Oy, hi to Donabel Marceliana. May gabi ini mo da di Baye. Oh, si Baye gay na nakuyog ni Baye gay na Donabel Marceliana. So giubanan pud no sa ato ang sa ato ang kuan giubanan po tagaina sa ato ang mga friends po do. And thank you po di ay no. Ay si kuan po di ay nalimot ko mag-greet si Junjun Alquisalas. Sir, salamat kayo sir ha. Always you can naka-tune in din sa mga programa. Tigsugid ni si Sir Junjun eh. Alright, uy, sa mga po di ay nga mga barangay officials. O oh, may gabiin ninyo di labi na sa mga angkap. Ang kapitan na mo dyan sa Barangay Rizal, Kap Herlani Hisman, and Kagawad, of course, so, sila Kagawad Johnny, Kagawad Luna Taborna, Kagawad Tatay Himar, Kagawad Michelle Esperancilia, Kagawad Rap Olvido, and of course, si Kagawad Joy Alfon. Sa so, mga kagawad diha, salamat kay gahapon kay inyong may gilibri dito sa Sunrise Beach.
Kung nindot kayo sunrise sa beach, diya sa mga gihulngan. Nindot kayo na na swimming pool, na dagat. Nindot kayo kayo. Pag humani magligo sa swimming pool, di naka, ato ka sa dagat, di nakakabalik sa pool. Kinanglan, nindot ang ilahang pool dito, guys. Kaya nindot ka ayaw kwaliguan. As in, grabe dito ka nindot. Sunrise Beach, diya sa may gihulngan. Oo. Unahan ragit sa city proper. Mga duulot yung kaayo, as in. Unahan na sa katong kana ilang boulevard, unahan na good gamay. Nangalan dyan, Sunrise Beach. Oo, try nyo dyan. Affordable and maayo ka ilahang mga ano, ilang mga tao kay maabi-abihon. Muna na kanindot, nga ka na ganing inug, sulod ni mo ba, nakasmile na ang mga kuan ba? Nakasmile na gani dayon ang mga kuan, mga gabantay diha. Okay? Kanabitang mo, ingon dahil nga, good morning ma, welcome. Mana ba? Di kay pagsulod ni mo, gamudok deng nawong akamay rang kay maray ibalik sa agi ah. Pero ang ilaha dito nga kuan guys, ilahang mga ilaha dito mga gabantay sa ilahang resort o sa beach dito. Umaayo kayo kay nakasmile unya, mo entertain gud sila og ano ba? Nakipangutan-on nila nakasmile. Yes ma'am. Oo ma'am. Ana gud ba? Ano mo na nindot, di ba? Kanang nindot imong nga kumbaga, sa smile pa lang nila, bagi welcome na kanila sa ilang lugar. So, yun na kanila.

Alright, so as I promised mga kalalaps, doon na kita'y basahon nga usa ka, kumbaga, ano ni siya eh, posted niya siya sa tuang K5, San Carlos Digital 95.7. Giingon din hi guys sa balita nga Ina Raimondo dunay importanteng tip alang sa iyang anak nga babayi. Play hard to get. Kini ang tip sa actress nga si Ina Raimondo ngadto sa iyang anak nga si Erica. Matod ni Ina, simply put or wag agad bibigay. In short, kunting pakipot. Ang iyang tambag kay Erica nga mag-play hard to get, wala nagpasabot nga ubos ng iyang tanaw sa mga lalaki kundili isip protection lang daw para sa iyang anak. Wala gyud daw nagmaldita o nasuko siya sa mga lalaki sa tibuok niyang kinabuhi. Si Erica Ray Paternak, mauna ang kanhing karelasyon ni Kobe Paras. Okay. So mauday ni nga ang mama ni Erica nga Ina Raimondo, dako kayo og ano ba? Dako kayo og kuan sa iyang anak, hatag og pahimanglo. Matod sa iyang mama nga play hard to play kay kabalo ba mo guys nga sa panahon karon gud, kinahanglan lima natay anak nga babayi, kinahanglan dubli gid ang ato ang pagbantay sa ilaha. Kay lahi na ang panahon sa una o karon, o diba? So karon manggood, diyan mo makita ang ilang paglabi ng manumanulot sila o mga sanina, mga fashionista kaayo, na nasa makita nga bago nga ginamodel sa mga model diha nga nindot kay mga lawas, sundon po na nila kung sa'y ginasulob. Kung baga, OOTD nila, outfit of the day nila, may nga bis lang nga amo niya kung outfit of the day, or today na ko nga outfit kani kay maunig isulob sa kong pinakasikat na ko nga idol ron. Nga naka-backless o niya nakakuan. Naka-tube. Backless na tube ba? Unsa ba, uy? Niya dahil nakakuan, mauna abi. So, sa karoon magong panahuna, compare before, kami sa una kaya dili man makasexy-sexy rami sa una, pero kuto braman anang murag di pagayto-spagete kani. Pero believe lang yun ko sa mama ni Erica nga si Miss Ina Raimondo. Kaya, kanang ginaingon nila nga play hard to get. Kana ganing, ang play hard to get, nagaingon na siya nga, kanabitang kung na'y manguyab mga, dili dayon, sugton, kumbaga pakipot usa. Di kay pagpanguyab atando da yun ah. O, di ba? So, muna gusto ni Miss Ina Raimondo sa iyang anak nga dili gani dayon mo tando kung baga magpakipot o sa ipakita o sa ang pagka Pilipina. Di ba? Ipakita o sa ang pagka Pilipina na batasan or bisan tuod nga interesado ka sa nanguyab nimo pero aya po diha dayon nga bigay dayon ba di ba ipa-feel sa niya nga uy di man di ka basta-basta nga makuan di ay nga mapanguyaban o di ba at least na pud siya idea ba nga uy unsa man di kung gipanguyaban di man di basta-basta abi na ko og kuan kay unsay ra ba may mga instinct ra ba po na uban nga mga boys o dili tanan ha uban nga mga boys so boys over there over here pagkabalo niya ng usa ka babae nga igato niya kuan kaayo abi nilag dali ra wala sa kabalo nga sa physical look ra makita nga sexy o niya kuan kaayo maglihok-lihok pero dili day basta-basta pud mopatol sa lalaki na kaya ginabuhat magud ni sa uban kung unsa sila kung unsa baka seryoso ang usa ka lalaki kay syempre kung mutando ka diha dayon na wa na oh
Kuma na dayon. Pero kung seryoso ang usa ka lalaki di sa imuha, mag-antos ginasiya. Amang magkuan sa ginasiya, maglitanya ginasiya og maayo din ha. O di sa imuha. Kung baga iha jud ka anang ampuan jud ka anang niya usa kan. Usa nimo siya sugton. Kung baga ingon ana pa, dili usa dayon nga mapagani kay tungod gusto po nimo ang maong lalaki. Aw pagpanguyab pa lang wa na sugot dayon. So mauna nga si Ina Rimundo, tungod kay agin ang iyong mga iyon anak, dapat po siyang mahatag og tips iyang anak. Kaya iyang anak, gwapa ka ba kaayo nga? Pero ano ha, uyab din na ni sa anak ni Kobe, Paras, ang iyang anak day before. So, mauna nga, wala pa ko ka music, Sir Mon J. Karol na, Sir Mon J. Akong tech din, hinga, gwapo po ba? Ako din rin. Mauna nga, kada ko sa lamigas nga nimpaak. So mauna guys nga lisod pod. So lisuron pod kuno kanuhay. Para dili ta maingnan nga unsa ni bihanan ni ay humok makaig ilong. Mapagay pagpanguyab nako gitando nako dayon. So wala nang uban nga magpa-play hard to get sila. So for example, she's playing hard to get or nagpapakipot usa. Mauna ya nindot kayo nga gipakita nga ang interest niya bisag kapitong ipakita niya nga oh may interest ka pero dili din diha nga mutando po ka dayon no. Okay, so may nang gihimo ni Miss Ina Rimundo bisag kinsa naman siguro inahan himuon gina para sa anak. Alright, so dilita na sa to ang tips. Okay, nama ginangayo o tips. Oh, matod pa niya. Ma'am Lady Anne. Ah, nasyon na ako. Ma'am Lady Anne. Minyo uno na ako next month. Ako dahil si Rodel. Minyo uno na ako next month, Ma'am Lady Anne. Pwede ba ko kapangayo ni mo din ha? Unsay dapat na kong buhaton para ang among relasyon sa akong asawa magmaligon. Ako na pong gitubag niya sa iyang chat later. Ako anang hisgutan kay timing kay nga Sunday, hisgut at tagugma-gugma. So mauna nga mao gyud niya pumahatag nimo nga tips ni Morodel no. So ako lang gyud diha nga kinanglan ang inyong hanga kuan kan bitong true communication sa usag-usa. And isulti kung unsay isulti sa imuha nga partner, dapat maminaw ka. Mag-isip paminaway mong duha kung unsay dapat buhaton. Okay? Kung na may mga something dili pag sinabtanay, dapat inyuhang ginadiha nga dili mo ingon nga mag-argue, no? Inyuhang sabutan. Dili ka ipaagi sa away, ipaagi sa init sa ulo, ipaagi sa suko-suko, o diba? Kaya nga naman, ug ingon anak man lang mong duha, awagi mahitabo, mag-away ragyod mo. And then, kinahanglan sa mag-asawa, kinahanglan na amoy trust sa usag-usa. Kanang trust bitaw nga, muna siya'y foundation para maging matatag ang usa ka relasyon. Kaya kung mawala na ang trust, matod nila, bata, mabuslot ng trust. So kung matod nila kung mawala na ang maong... Grabe gini akong tech ni si Sir Monje. Gamay, abi ninyo guys, kanina si Sir Monje. Gamay ka na ako nang nga, joke-joke. Iya na nagtinudun. Halos sa gibayos langit. kinanglan na ay trust sa usag-usa ang magkarelasyon. Okay? Dili kay ingon nga kanang perme lang maminaw. Maminaw sa sulti sa lain. Maminaw sa sulti sa lain. Dapat na akaya trust sa imong nga partner. Okay? Kaya nga naman, kamura mang duha ang magtinabangay. Dili man na may laing tao nga magtabang ninyo kung dili kamura yung duha. And give a respect to each other. Respeto yung pinakagrabe. Okay? Ako, sige lang tamo sa tinuod. Nawala na lang to akong banas kalibutan. Wayo ko kasulay atong gibalikas ko. Mara gito ako ah. Wala ko gibalikas, wala ko kasuway anang singhagan ko. Promise. Muna nga, makaingong konsahay nga
kanabitawang gikuha pa sa Ginoo bang kanang buutan ay mong bana. Kaya makaingon, ikaw goy asawa, kabalyo yung kag-unsa ka maayo imuha nga bana. Pero nakabana gani ka buliyagon, mamangulata, dami yung maada, may rese, oy. Alright guys, so mabalik lang ko mga kalalas. So please ako song. Kaya mabalik ko after sa ako ang ani nga song kaya sa final gap nato guys. I will tell you this song. This is of 1980s yata ni siyang song ni Manilyn Reynes. So here we go mga kalalas. So stay tuned for more.

Alright, so back to the program, mga kalalang. It's me, your lady, Anne. Kapit na tamaho, man. Nami. Mag-yaw-yaw. Oy, hello and good evening. Yan, no, ako ni nga pa sa ako ng mga...

basahon nato ni mga naa sa ato nga comment section. Kay Moraga. Uy, thank you so much ha, naka 13 na sharer ta sa tuang live. And ubay-ubay gid ang nag-comment sa ilahang nagpa-shout out. Hello to Ma'am Medelina Yamazaki. A strong marriage is built on love, trust, respect, and forgiveness. And of course, commitment. Yes, Ma'am. Kanag yung word nga commitment, Ma'am. Kay nga numan, kabalo ba ka nga, kanang word nga commitment. Ano na kumbaga package na siya. Kung naakaaning commitment, it means nga dawat nimo ang maong imo nga hinigugma. Okay, kaya spend quality time together, communicate honestly, pray together, and support one another through both joyful and difficulties, difficult seasons. Remember that no marriage is perfect. Yes, wala magay perfecto nga sa kami niyoon, ma'am, no. But a husband and wife who choose to love, forgive, and grow together can overcome many challenges. Above all, love on each other deeply because love covers over a multitude of sins. Okay, 1 Peter 4 chapter 4 to 8. So, mo na siya guys nga sa marriage good, oo. Basta naalang gud mo pag sinabtanay sa usag-usa. Mo bito nang ang uban nga magminyo na sila no bisag miingon na sila nga maayo gi kuno ang gikasal kay kanabitang naajoy pirmahan, gikasal mo atubangan sa pare, gikasal mo sa atubangan sa mga tawo nga sa mga bisita nga naa sa inyo and gikasal mo sa atubangan sa Ginoo. Pero paghuman og kwan, sample ning ako ha. Paghuman og kasal unsa man tuana nagsakitanay na mga pila ka years ning nagkita na ang tinuod nga color. Oo, I see your true colors na gyud ba? I see your true colors. And then compare sa gikasal, as compare sa wala gikasal. Wala tod sila gikasal. Okay, sa simbahan. Pero ang kaning mag-couple nga kining wala gikasal, sila ang adunay ligon nga pundasyon sa relasyon. Kay nga naman, naa nilang ginatawag nga pagsinabtanay, love each other, kanang ginaingon ng respect each other, murag tanan na lang naa nila. And of course, ang pinaka-the best nila, kay gibutang nila sa center sila nga relationship si God. Sumuna nga, oo, gikasal tuod mo, pero unsa man. Gikasal mo, ngayon raman na dayon nga, gikasal man, kasado man yun. Mas ligon ko no kay gikasal, ako diligid ko siguro. Mas mumatter pa ko nga. Mas maayog din yung gikasal ha, pero mas mumatter pa ko nga kanang wala to gikasal, pero naa ang ginatawag nga pagrespeto sa usag-usa, pagminahalay, o paghatag o kanitang kumbaga, wala mo yung mga problema sa usag-usa sa inyong relasyon. Sa man lang ng katunggi kasal mo, niya, daghan kayo mog mga kuan, daghan kayo mog mga di na maayo na nabuhat. O, ang imuang mister, nangita naglain. Si Mrs. Put, apoy lain. Galumba lang. Pero para na ako, guys, nakadepende ragyod na sa pagpuyo. Nakadepende ragyod na sa magtiayon. Kung unsa ninyo gihandle ang inyohang nga relationship sa usag-usa. Kay madugay man good, guys, kanang kasi ma-feel gyud ako sa una nga kanang magkuyog mi kana na kung bana makaingon ko nga mura na lang gimig na asa mura na gimig housemate sa kabalay. Kay ngano man ang inyohang attachment sa usag-usa ba? Mura na lang mo ka ng kung sa sugod sa balay nga puyo-puyo mo diyan. Mura na itong anak bitaw nga murag hala oy. Kailain naman ko ang inyong hanga kuan, ang kuan sa inyong hanga palibot ba kung naanagin mo sa usa ka balay ba? Pero mas maayog yun ang pagpuyo kung walay sakitanay, walay cheat nga mahitabo, ulay cheating nga panghitabo. Okay? Kamaayo man lang ana, niya labi na nakatunong ka og partner nga buutan. Maayo kaayo. Niya kanang maasikaso sa pamilya.
pero makatunong kag partner nga na saktan ra kag kanaugan gamay lang iuli sa inahan. Hi to, ay, hello to Amay, Kukak Production. Uy, follow ninyo ha, Kukak Production. Okay, kuan, sana siya, ako ni siyang migo. Madam, Kukak Production, salamat, nakita na tika sa personal. So, bagong kita ka, May, basta makita tika, May. Makita nga ni tika, May, Kukak Production. Makita ang tika, bantay d'yo ka na ako. Ako gitong iuli, ipauli gito na ako ni mong dukot, ni mong gikwas balay. Awak. Way back 2012. Ay, kabalus, bantay ka na ako. Hi to Jayon Ohayas. Good evening, Ma'am Lady Anne. Hi, Sir Jason and Rivens Azide. Now, Lady Anne, play the song. DJ ng aking radyo. Ugma lang ako ni ma-play itong ha. And to Rivens Azide, watching from Riva Ridge, Tisa, Cebu City. Okay. Basta sa pagpuyo na to. Basta na naganit ay kapika. Ato ginampingan ang maong relasyon. Kaya para... Kasi yung manggod, yung manggod na mag-kuanay good, magsukod ba? Basta na sa mga matubang mga challenges sa kinabuhi, mga obstacles, usapan na diha nga mga problema. Di yung manggod na niyo mo masukod pagtuo sa usag-usa kung unsa mo kaligoon. Okay? Dapat magtinabangay mo kung adunay problema nga moabot sa inyong kinabuhi. Di kaya ang usaray maning kamo. Dapat duha mo. Labi nagmaka, ano na mo, makaanak na mo, diha, good na. Hello to Ma'am Juliet Chu, may gabi ni mo dapat. Hindi na kumabasa ang pa ni Ma'am Juliet. Okay, Ma'am Juliet Chu, hello. Dapat ma-maintain ang spark between couple. Maugin niya nga kanindot, ma'am, okay? Ma-maintain gina siya, ma'am, ang spark sa mag-couple, basta... kanang naalang good permi ang ginaingon nga pagsalig sa usag-usa. Ang pundasyon sa inyuhang nga relasyon dapat naara good permi. Basta wala lang ginan kanang ayun nga nga singkahanay, away. Ang away sa mga magtiayon, ano naman na, given naman na permi, mag-away, mag-yod. Pero dili iabot sa pag-away nga kanang murag sobra-sobra na. Kung mag-away, kami sa una mag-away mi, o nay usang mulakaw, umubalik na lang na, ako kay di mampuko, ako ang partner may mulakaw. O nagbalik na niya, mahanan niya sa dance, niya, nahilom na ka, humana. Inom nagtambal, kay, wala ka kainom tambal. So mauna nga, ang harmony sa pag kinuyugay bilang mag-asawa. Dapat, dili ginato na ipairal ang ato ang pride. Kasi taas kita pride mo na ikaguba sa mong relasyon. So dapat kinhanglan sa mag-asawa na agad na ginatawag nga magpaubos lang dito pirmi. Okay, dapat i-maintain lang yun na to ang spark. Matod pa ni Ma'am Juliet. O, tayo mas Ma'am Juliet, grabe kayo. Paan kayo, baka ng hagpo kay Love Life. Alright guys, so wanag yung kaigong aura. Kaya, ugma na po't puhon, magdungog-dungog yapon ta, same time, same station. Same, DJ, thank you so much akong tech. Sir Monjay, salamat. And, na din ako ang usapod ka technician ni Hilapon, ang HR, Miss Barbie Perolino. And, sa ngalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. Maglabi na sa mo ang CEO, sa mo ang bossing. Doc Ramil Itangoy. Daghang salamat sa itong mga listeners sa K5 News FM. Pag-amping mo kanon ay bye-bye, mama. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ug ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
13: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
12: Ay!
13: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
12: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
13: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
12: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
13: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
14: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
14: may alivyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
12: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase Enzymase or SGPT.
13: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
12: No,
13: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
12: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
13: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
16: Sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rondan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Jean Paul Hinaloso.
13: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
12: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
13: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
12: Correct.
13: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
12: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
13: Dapod, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
12: Ay.
13: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
12: Mulagi.
2: DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Magkadungog na ako sa radio, DTX
15: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
13: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, no? Mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong buhaton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Kano na'y taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
12: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
13: Dili lamang sakit, Sir JP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
12: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
13: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, huwag inom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igasto.

0: Ngayon, ibati ang panglipong-lipong, ubos sa hay, umahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ang tumat, may tisi. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na, usab ang akong panandaw.
1: May tisi! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung

0: lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids, our GP.
1: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, or GP.
1: Hosto, Doc.
0: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL.
0: Ang imong good cholesterol.
2: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio,
1: naadri
0: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: DTP. Mm-hmm. Sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni DTP Bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, mm-hmm. si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid, simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jud, ang DTP Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong ba?
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang DTP Bio. Mm-hmm. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa DTP Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
2: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
2: May DC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumban na dahi ko ni mo.
1: Oo, naiuban gani Dok nga, natunok naglansang, niya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir GP, nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kini pa jud Dok, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
1: Wa na'y wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
0: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
1: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. VTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VTC, mag-VTC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10

0: times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
0: Nga nung D3 bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice.
1: Yeah.
0: Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang nako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nga nung D3 bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
1: Napod kay nadiskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 gamay Visio!
2: Ang Visio
4: gamay D3!
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dili imnan og D3 bio. Moto nag D3 bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarrhea of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
0: Yes, Sir JP.
1: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
0: Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3 bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako nasab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
6: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras, K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: Funky vibes, oh my god!
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome mga kalandri sa itong pagpalayag sa Dalaman ng Balita K5 sa umaga. Adlaw kita karoon nga Lunes! O, pabago na po! Welcome mga gala again, Andres, ito pagbalayang sa Dalaman ng Balita K-Map. So baga, karong adawan, pizza sa is kita karon sa bulan sa Hulyo, take 2026. Muntaga, makaoba na sa ninyo inyong kubos, ngay galas, kangilan, ka K-Map, ninyo Jong, the new good in town, na Bersalas. O balik ko ninyo mga K-Map, hantod tatag ng alas 5.50 sa Kabuntangon. Pagkatod daw sa pipilag ka mga balita, gato ang nakalap, sulod sa 24 oras. Siyempre, live na live, makita ito ang programa Krabuntaga, mga igala. Dari sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog ta karong mga takna ang mga igala diha sa may Fabulous Tomoso Click FM Radio. O na sa tanan nga naka-tune in karon, oy, bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Oh, no. Bago na mga kagay 5 kay Udto na. Bago na kay medyo gaulan-ulan rabap. No. Kaligsik ato ang kabuntagon mga kagay 5. Kadlaon pa kaganina mga alas 3 man tingay ito sa kadlaon. May bundak ang uwan din sa Dakbayan sa San Carlos. Ato ko na i-check ko na. Yun sa pinaka-latest nga lakaw sa panahon karong buntaga mga kagay 5. Di ito maglangan. Di ito nilanganon. Bahalag magkinaunsa mga igala. They check ang pinaka-latest nga weather monitoring sa DOST pag-asa as of today, mga ka-K5, kay ingon din hi sa pag-asa, mga igala. Apektado ta sa localized thunderstorm. Base ni sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Astronomical Services Administration, mga ka-K5, kon DOST pag-asa mga ka-K5 na mao ni ang ato ang masinati karon nga kasamtang sitwasyon sa tong klima dinhi sa ato ang lalawigan. And to add to this, si Typhoon Bobby, dili ni Bobby Valencia mga ka-K5, padayong gimonitor karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kay Super Typhoon na rabani siya mga higala. Uy, laka kuyaw. Si Super Typhoon Bobby. Ah, kuyawag. Klingi man kay nagpangan bagyuha din niya.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tapos pang ibu-blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ang polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
7: ang alkaline nga vitamin C,
8: makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
20: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Oras sa K5 News FM San Carlos, last size.
21: Live mula sa Bulwan.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O garon sa toga, mga headlines. Magsuon naligo sa sapa ng alumos patay.
2: Personnel sa BGMP patay sa aksidente.
1: Tanod patay laing usasamdan human niya gipang luba.
2: Kanhi pulis nga wanted sa kaso nga murder mitahan sa Pro 6.
1: Sa kauluhan PBBM mitubag nga walay pulos ang parawagan niya papawaon siya sa pwesto.
2: Sa gawas sa nasod bus nahulog sa pungaw 40 patay.
1: Sa sports LeBron James sa gitanaw na ang pila ka team sa NBA nga posible niyang balhinan.
2: Is Ina Rimundo, doon ay importanteng tip alang sa anak na babae.
1: Mao kadto to mga headlines si kabutagon sa adlaw nga Lunes. Julio size 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News sa FM San Carlos. Pablo's Radio, Click FM Toboso, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Oras alas 6:02 na, oras na ro da magkapepili ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na detox ka pa. O karon sa ingpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Malagsoon na naligo sa sapa ng alumo sa patay sa sudad sa Bago. May kampiyon niya balita si K5 Jong Versalles.
3: Live report. Patay ang managsoon nga nag-edad og 53 anyos man kini malumos sa suba sa Purok Riverside Barangay Taboran Bago City Negros Occidental. Ang insidente nahitabo diantong Biyernes, Hulyo 3, 2026. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM Bacolod, gingong nananghid silang amahan ang mga biktima nga magdula sa gawas silang balay. Taw-taw na milaway, gidula mga biktima sa 3 anyos nilang silingan o gihagad nga manganto sa suba. Pag-abot nila sa suba, geligar naligo ang mga bata. Pero pila ka minuto sa milaway, nakaplaga na nga naglutaw ang managsuon samtang nakaluwas ang ilang kauban nga 3 anyos. Gibutsag sa pangbabay sa mga biktima nga nagtrabaho sa sakamol ang ilang inahan samtang may gitrabaho usab sa ilang balay ang ilang amahan. Kinibalita, dalit ka na to sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. Ako si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang personnel sa BGMP patay sa aksidente. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology, Victoria City, human maaksidente ang gimaniho nga motorsiklo sa Barangay Alicante, lungsod sa IB Magalona, Negros Occidental. Ang biktima mao si Jail Officer 1, Jonathan Manieco, 32 anyos og residente sa Barangay Zone 1, siyudad sa Victorias. Samtang angol usab ang iyang igagaw na iyang angkas nga usa ka 29 anyos og residente sa Barangay 13 sa maong siyudad. Base sa report nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kang Police Captain Giancarlo Mania, hipi sa IB Magalona Police Station, nakabangga si Maniego sa lain pang motorsiklo nga gimaniho sa 25 anyos nga salesboy o residente naman sa Barangay 4 sa Naasoy nga siyudad. Tungod ni ini, dali silang gidala sa tambalanan apan wala na maluwas si Maniego. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa mga dagkong balita lokal, nakabsan o kinabuhi ang usa ka leader sa tanod o sa samdan human niya iyong gipangluba sa Purok Duguan na Barangay Bakong Sudad sa Bago Negros Occidental. Ang biktima, gila nga si Alias Jose, 46 anyos. Ang samdan, gila nga si Alias Ristom, 33 anyos, tanan niya puyo sa lisgutan lugar. Ang suspechado, gila nga si Alias Aming, 45 anyos, gapuyo sa Purok Kamutihan sa lisgutang barangay. Sumala sa investigasyon sa otoridad, mirespondi ang biktima sa usa ka babae nga nalipong sa diskuhan sa wala pa may bawaan, gidunggab kini sa suspechado. Dugang pa gilagas ni Alias Ristom ang suspechado, apan siya ang giluba usab. Niya karon na agitambalan na sa Bago City Hospital. Gipaygayong gilayon ang hot pursuit operation batok sa suspechado.
2: Patay ang usa ka babayi human maapil sa pagbangga sa tanker truck sa mga kananan sa Boulevard sa lungsod sa Valladolid, Negros Occidental niadtong Domingo sa hapon Hulyo 5. Ang biktima, residente sa poblasyon sa maong lungsod. Sa maong aksidente, aduna usab duha ka mga naangol. Ang mga biktima anaatanan sa kananan sa diyang kalitra gidaro sa truck. Matod sa driver nga si Junicio Libuon Jr., nakatulog kini hinungdan nga mirikta ang iyang sakyanan sa mga tindahan. Gihimakak naman ni Libuon nga nakainom siya sa makahubog nga ilim noon. Ug sa karon ananasa sa kustodiya sa otoridad ang maonga driver.
1: Samtang gisikop sa diusa nga porsa sa kapulisan ang upat ka masuspek kumanya nakasakmit og gibanabanag 2.6 milyones nga smuggled nga sigarilyo sa lungsod sa Valhermoso, Negros Oriental, Sabado sa kadlawon Hulyo 4. Ang malampusong operasyon gilusad sa Valhermoso Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Donico Angeles, Regional Special Operations Group kon Arsog o Gihulngan City Police Station o man sa Osaka Hot Pursuit sa duha kasakyanan niya miikyas gikan sa sudad sa Gihulngan. Sa barangay Puan, ang itom nga Toyota Revo nga dunay plaka nga XLX891 nawadaan og control og mibangga hinungdan niya nagkatag ang dagaga master cases og rim sa gito aga smuggled yung sigarilyo sa karsada. Ang driver nga si alias Hamsa, 32 anyos nga taga Malabang, Lanao del Sur, naluwas gikan sa wreckage og gidala sa Valhermoso Rural Health Unit para sa medikal nga pagtambal. Samtang iyang pasahero si alias Ting, 31, nga taga Escalante City, Negros Occidental, dakop dayon sa mga niresponde nga personahe. Samtang sa barangay Mulubulo, ang maroon nga Toyota Revo nga dunay plaka nga XPJ955 bibangga sa mga riling sa kilid sa karsada. Ang driver nga si alias Jamil, 43, ang iyaga pasahero si alias Jamal, 46, pulos taga Mantikaw, Misamis Oriental, nakaangkod ug masamad ug gidala sa Valhermoso Rural Health Unit para sa medikal nga pagtambal una sa gipailom sa pag-arasto sa mga personay sa Gihulngan Component City Police Station ug Regional Special Operations Group. Nasakmit sa mga otoridad ang kinatibuk aga 29 kadagkong kahon o 1,184 karim sa sigarilyo, lakip na ang 2 ka Toyota Revo nga sakyanan. Gikompirmar sa kapulisan niya hingpit ng napasakan og tukmang kaso madinakpan samtang giandam aga mga ebidensya. Kining operasyon o sa katataw nga painumdom nga hugot ang kampanya sa kapulisan batok sa tanang matang sa illegal na kalihukan sa probinsya.
2: Samtang voluntaryong mitahan kagahapong adlawa Domingo Hulyo 5 sa Police Regional Office Western Visayas Control 6 ang kanhi pulis nga gialigar wanted sa kaso nga murder. Ilang akusado nga si alias Jerry, 40 anyos ang pangidaron og personal nga bitahan sa atubangan mismo ni Pro 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa Camp Martin Delgado sa siyudad sa Iloilo. Si Jerry mao ang gitudlo sa Integrity Monitoring and Enforcement Group nga sirbihan unta sa nisgutang dokumento tungod sa kaso nga pagpatay. Sumala pa, nalutsan kini og warrant of arrest nga gilagdaan sa Regional Trial Court sa Iloilo City pinitsahan April 26, 2022. Walay piyansa nga gisugyot ang hukmanan sa maong kaso. Sa iyang pagtahan, gisurinder usab niini ang iyang Taurus TS-9 service pistol nga kargado og magazine. Human maproseso sa Pro 6, gidala siya sa Iloilo City Police Station 1 o gibutsag ni Tuanyo nga gipakigbayan matod pa sa akusado nga buot niini nga tumangon ang kaso nga gisang at bato kaniya o dito na lang kini resolbahon sa hukmanan.
1: Samtang lalaki gabuhat og bingka giposil patay atol sa birthday sa iyang kapuyo. May kampyon nga balita sa K5 SM Brian Mordil.
0: K5 News FM Live Report.
5: Dead on the spot ang usa ka 20 anyos nga lalaki sa kini posilon mga alas 11 sa gabi kaniadtong Biyernes sa Hulyo 3 sa sitio Balangbang Barangay Kodkod, siyudad sa San Carlos, Negros Occidental. Ang biktima, giila sa ngalan nga si alias Jericho, gapuyo sa maong dapita. Sumala sa investigasyon sa otoridad, gabuhat og rice cake or bingka ang biktima. Sa dihang kalitra, sila nakadungog og buto gikan sa kusina og nakita na lang na igo na kini sa liog og apapangig. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang suspitsado og motibo sa krimen. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C. Ako si K5 Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Subay sa mga balita, palimalos ang posibleng motibo sa pagpusilpatay sa lalaki nga nagluto alang sa birthday party sa iyang kapuyo sa San Carlos City. May kampiyon nga balita si K5 Shanine Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
6: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha nga posibleng panimalos ang motibo sa pagpusilpatay sa 20 anyos nga si Jericho Camilo takna alas 11 sa gabi, Hulyo 3, sa sityo Balangbang, Barangay Kudkud, San Carlos. Sa exclusive interview sa K5 News from San Carlos, kang Police Lieutenant Colonel Kanha gipahayag nini nga si Jericho mao ang reklamante kani sa pagpatay sa iyang amahan nitong Enero 26, 2024. Ang mga suspitsado sa pagpatay kani sa mani Jericho mao ang iyang paryente nga si Billy Camilo ug ang duha nini ka mga anak dugang pasahepe natong 2025 nalutsan o warrant of arrest sila Billy lakit na ang duha nini ka mga anak ug nagpabiling karon kini nga detinado sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga pamilya ni Billy mao matud pa ang nagsige og hangyo kan Jericho nga isitol ang kaso. Pinagi silang pagbayad og 100,000 pero galigar nga wala pag-ariglo ang biktima. Gumikan kay gusto nining hatagan og justisya ang kamatayon sa iyang amahan na karong September 2026. May hearing unta si Jericho ug ang gireklamo niini nga sila si Billy pero dili makatambong si Jericho human kini mapusilan patay niadtong Biyernes sa gabi. Subay nini may posibilidad matud pa sa hepe adunay kalabigitan ang kani insidente sa kamatayon sa amahan na sa biktima sanglit man matud pa kini ilaing kontra dito silang dapit. Sa pagkakaroon, aduna ni persons of interest ang kapulisan na panpadayon pa ang ilang paghipos ug lugang basihan, lakit na ang pagtumbok sa may patay kang Jericho. Kini si K5, Shanine Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang nadakpan sa Silay City ang usa ka gun for hire nga lalakip isip regional number 5 most wanted person sa Negros Island Region. Kini ang pinakabagong kalampusan sa Police Regional Office Negros Island Region Conpro NIR sa ilang kampanya batok sa mga wanted niya kriminal. Hulyo 4, 2026, last just 50 sa buntag sa Yolanda Housing Barangay E. Lopez, Silay City, Negros Occidental. Silay CCPS, NOCPO, PIU NOCPO, o PIT Negros Occidental, RIUNIR, pinasikad sa warrant of arrest tungod sa kasog murder kon pagpatay. Ang dinakpan na ilhan niya si Al, 47 anyos, lalaki ulitao, o walay trabaho nga taga Shanda, Candelaria, Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental. Si Al giingong gun for her nga nalambigil sa usa ka drug-related shooting incident sa Silay City na atong 2024. Nadakpan usab kini sa Victoria City na atong 2022 tungod sa paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Samtang nasakbit sa kapulisan sa Escalante City ang usa ka 38 revolver nga adunay 5 ka buhing bala sa gikasang na search warrant operation alas 6:13 sa buntag niadtong Hulyo 4, 2026 sa Purok Vision City Lawis sa Barangay Alimango Escalante City, Negros Occidental. Gila ang suspect nga si alias Nato, 52 anyos o residente sa Nisgutang Dapit. Gilusad ang operasyon pinaagi sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, Hepe sa Escalante City PNP o giabagan sa PNP Maritime Group ingon man Negros Occidental Provincial Intelligence Unit. Magatubang ang suspect ug kaso nga paglapas sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o man kini mapakyas nga mo presentar og dokumento sa armas nga gialigar nga iyang gihuptan.
1: Sa balitang nasyonal, dali kaya nato sa DTX 500 sa mga diabetic patient, mag-DTX 500 na. Gitawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay pulos ang parawagag papahuaon siya sa iyang katungdanan tungod sa giingong selective justice o sa wala pa masulbad yung mga aligasyon sa korupsyon sulod sa gobyerno. Matod sa Pangulo, sa panahon palama o sa panahon lamang sa iyang administrasyon, nabutsag ang mga irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Gipasiugda niya nga napakyas ang miagi mga administrasyon sa paghatag og igong pagtagad sa mga isyu nga dugay nang naglungtad sa wala pa siya mo lingkod isip pangulo. Libot siya usab ni PBBM nga nasabta niya nga doon na pa'y dagang bulwaton aron mapanubag ang tanang individual nga lalambigin sa giyong iskandalo sa mga proyekto sa flood control. Ipasiog na usab niya nga nahibalo si kani Pangulong Rodrigo Duterte sa mga problema may labot sa flood control projects. Apan wala maton niya ay nahimong epektibong lakang aron masulbad ang maong isyu.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, malaumon ang tigpamaba sa House Prosecution Panel na si Kabataan Party List Representative Rini Co nga moatubang si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa impeachment trial sa Senado karong adlawa. Sumala pa ni Co, importanteng matapos ang impeachment trial isip kabahin sa iyang tulubagon ngadto sa publiko. Gipangayo usab niya sa mga senator judges nga mahimong patas ug matinud-anon sa ilang mga katungdanan. Samtang gipahayag usab ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga pwede personal nga muatubang si Duterte o kon representante sa iyang mga abogado kini base sa impeachment rules. Si VP Sara nagatubang sa impeachment tungod sa giyong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds, dili tinuod nga sal-in declarations, dili ma-explicar nga bahandi, mga giingong pagbaha ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
1: International. Sa balita sa gawa sa raso, dadaan ka nato sa Clinical DTBio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagsakit diya ang ngipon, patuloy na o DTBio. Patay ang 40 kataw, samtang 8 naman aga naangol, human niya mahulog sa pangpang. Ang usa ka di pasirahumba sa Pakistan ni atog Biyernes Hulyo 3. Sumala sa tigpamaba sa gobyerno sa Baluchistan, nawala ng control ang bus ng resulta sa maontra hedja. Dugang pa gawas sa orinal na pasahero ni ini, gipasakay usab sa resgutan niya bus sa mga pasahero gikan sa usa pa ka bus nga nagkaaberya. Rason niya nahimo ng sobra ang karga sa maoga sa kinan niya na disgrasya. Matod sa usa sa nakaluwas, adunay nahitabong panaglalis. Sa sulod sa bus, suman niya mihunong ang driver para magkarga og dugang pasahero diida adunay misunggab sa liog sa driver o midunggab sa liog sa driver. Rason niya nawadan kini og control sa manibela nga resulta sa pagkahulog sa bungaw. Nasayran niya 48 tanan ng pasahero sa naisgutang sakyanan.
2: Naigo sa missile attack sa Ukraine ang usa sa mga nag-unang oil terminal sa Russia nga nahimutang sa St. Petersburg City. Gikonfirmar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang maong pag-atake dili ang hulagway nga usa kini sa hinungdanong infrastruktura nga naghatag og dakong kita og suporta para sa giyera sa Russia. Gawas sa oil terminal, gitarget usab sa pwersa sa Ukraine ang usa ka naval base sa Russia isip kabahin sa ilang opensiba.
1: Sports. Sa balitang sports, dahil kalato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Arong karon na ito, ligon ato aga immune system mag Mighty C na. Gitanaw karon ni LeBron James aga pipila ka mga team sa NBA nga posible niyang balhinan human siyang pagbiya sa Los Angeles Lakers. Sigon sa iyang agent niya si Rich Paul, ginatunan og maayo sa superstar forward ang tanan niyang kapilian ug ang mahimong epekto niini sa iyang karir. Dili matod pa basta-basta ang pagtuki ang gihimo sa superstar tungod kay nagamit sila og whiteboard and pointer aron susihon ang epekto sa iyang desisyon. Lakip na ang mga plus and minus o bintaha o disbintaha sa matag sitwasyon. Human siya na nanamilit sa Los Angeles, duna na yung mga pulo hangtod 12 ka team ang nakikistorya sa agent ug nagpakita og interest nga makuha ang 4-time NBA champion. Kining tanan nakasulat sa whiteboard nga gigamit ni LeBron, din iyang ginaalisar ang kaayuhan kung modula siya sa usa niini nga mga kupunan. Apil sa gihunahuna ni James, matod pa ni Paul, mao ang team nga naglambigit karon sa dagkong trade sama sa pagbalhin ni Jaylen Brown ngadto sa Philadelphia 76ers. Pipila sa mga team nga iyang ginatunan mao ang Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat o Golden State Warriors.
0: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa itong balita, showbiz, Ina Rimundo K5 Jess, aduna importanteng tip alang sa iyang anak kababaye, the hard to get. Kini ang tip sa actress nga si Ina Rimundo ngadto sa iyang anak nga si Erica. Mato ni Ina, simply put, wag agad ibibigay. In short, kunting pakipot.
7: Kunting pakipot ba?
1: Ang iyang tambag kay Erica nga mag play hard to get. Wala nagpasabot nga ubos ay nga tanaw sa mga lalaki.
7: Kisa na?
1: Si Erica.
7: Erica.
1: Yung anak. Nga wala ko na siya magpasabot nga ubos ay nga tanaw sa mga lalaki. Kundi isi protection lang daw para sa iyang anak. Wala yun daw nagminaldita o nasuko siya sa mga lalaki sa tibok niyang ginabuhi kay Jess.
7: Uy, kana si Ina Rimundo kay Pam. Ang iyang nabana, Puturnak ang apelido kay Pam. Ay, foreigner na iyang bana.
1: Puturnak.
7: Oh. Sana ka lang marag Turkish. Turkish guru na. Dato ki Pepa. Tuwa sa Istanbul guru na ki Pepa. Kita kasi iyang kinamagulangan kuan bata, lalaki, guwapo kay Pepa. Tanawa ba?
1: Wala. Ay, mawag ko yung bata sa isa una.
7: Oh!
1: Ay, okay.
7: Mana kabuki ang bata? Marag upat?
1: Upat.
7: Tulo ka bayi o sa kalaki? Guwapo kayo na, tanawa ba? Di ba ba? Pero nindot kayo iyang tip ka kay Pam sa iyahang anak ha, nga si Erica. Sa iyang ingon, dili daw ibigay ang kuan. Ang bandira. Asa ba lang kiniha?
1: Kagwang. Tuod, guwapo to.
7: Ah, guwapo tuod. Tuod.
1: Guwapo po yung mga bata niya, bayi.
7: Kana si Erica Kipay pa, mo na siya ang nauyab ni Kobe Paras.
1: Oo, bito.
7: Kanya, di ba ni, adto dahin siya ni Kailin Alcantara, si Kobe Paras. Gibiyaan niya si Erica, ni adto siyang Kailin. Nagbulag po silang Kailin. Sagi problema.
1: Ano ba ka na sila? Hindi ba kaulun sa relasyon ba? Balis pikas.
7: Hindi ba kaulun, balis pikas. Pero nindot ang kwa niya.
1: Ako ubo kay Five, just di yun din.
7: Hindi nindot ang?
1: Ako ubo.
7: Ako ubo.
1: Plus ginawa ng upog-upog.
7: Wala siya kanang ubon ta kay Five. Ah? Kanang ubon ta kay Five pa? Murag kanang sa abog tingali. Sa abog, unya dayon mo inom tag bugnaw nga init ang panahon. Kana, di yun maayong mag-inom ko ng bugna. Ingon pa si Doc Ramil kakipay pa.
1: So, matagi ko kasi yun
7: eh. Una, labaab radyo niya tubig or kanang tap water na to. Nga, anatay ko, hindi ang maraguol magkakairo.
1: Feeling good, wap ko tulog.
7: Feeling good.
1: Sige, natawa na to diri. Huwag na may mga koan.
7: Hey, good morning sa mga nagtanaw karon sa to TikTok live. Good morning sa tanan niya nagtanaw. Nagpadala og heart, nagpadala og gift. Thank you so much.
1: Si Sir Francisco Guarin, good morning Ma'am Belle and Miss Pam, watching from Mabuni, Tapon.
7: Good morning sa tanan taga Mabuni.
1: Good morning po sa tanan taga Malangsa nga naminaw dira karon nila ni Mama Perla og ni Manang Marmar og daghan pa.
7: Good morning sa tanang taga public market diha, kaway-kaway. Sa mga nag-tune in diha karon sa K5 News FM San Carlos, may buntag sa tanan. Musta ato ang kabuntago? Nanatay halin diha?
1: Musta ang mga paninda?
7: Nanatay halin diha?
1: Mga isda na priska?
7: Katawa ra ba siya kay Pepa? Priska, madyuda kay sayo pas buntag.
1: Yes, paghapon na noon, dili na, Jud.
7: Alas 6:24 oras doong oras kay Pepa mo na greetings diha.
1: Wala na pa bol.
7: Kan live.
1: Mora
7: si Sir Francisco ra. Asa na ba ni Deng Uban diha? Hey, good morning sa tanang nga mga KSS leader. Dere sa 18 ka barangay sa Dakbayan San Carlos. Good morning ni Ma'am Mary Jane Ritalia diha sa may Tapon.
1: Ay pahabol si Madam Janet Dakdak Kabugwas. Good morning Ma'am Jess, Ma'am Pam. Mga pita ninyo detex og panyam.
7: Oy, good morning ni Ma'am Medelina Yamasaki. Wala siya ron?
1: Wala siya ron absent si Madam Medelina. Abasig ni
7: Uli Gorog Tubuso. Oh, asa nga ito ila?
1: Ito si Japan, Osaka, Japan.
7: Hindi, taga Tubuso to yung ginagreet, no? Kalatraba.
1: Tubuso?
7: Okay. Ato na tayo. Ali aras oras. Lunes! Julio 6, 2026. Pa na igong oras sa pagpadayin pa sa tuag Talumanon, Lite X Morning Newscast. Huwag pa na po pohon, same time, same station, dali lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibog aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio, Click FM, Toboso, kami yung matig balita ka K5, Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5, Pamela Perate.
7: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sa madugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
3: Gikan sa palya.
2: Nga nagkahatak o proteksyon.
3: Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
3: Mag-DTX 500.
2: At lawadlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid nakabulig gid sa akong problema. Nga mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Man.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: Maya dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: Kampiyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Opinion and expression. This ride includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon.
6: Maing buntag, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kinisi ka K5, Brian Morden. And uban-uban ta mga ka-K5, hantod las 9 karong buntaga kay Lunes na ta, nata sa Hulyo 7 na or 6 na, 2026 na mga ka-K5. And kauban sa inyong alagad, once again, my name is D. Brian Morden. Name mo naman taong DJ in taon niya. Name mo ng DJ in na burag nalimot naman taon niya sa pila ka adlaw mga ka-K5 nga wala taka program. Anyways, going back here mga ka-K5, ano? Kamusta mo diha tanan? I hope nga okay ra jud mo. Nag-inusara sa si ka-K5 Brian Morden. Pero kaya no na to ni Hantodla sa Nuwaive karong buntaga, nakahanay na to mga dagko, mga balita nga dapat natututukan mga ka-K5. Anyways, ato ang lakaw sa panahon sa gihapon, gi-monitor sa tuang kuan, sa tuang mga authorities, kining lakaw sa panahon sa posibleng super typhoon, no? Nga may posibilidad musulod or mo igo jud diri sa Pilipinas sa adlaw nga Martes or digani Miyerkules according pa sa report mga ka-K5 ano, pero mga muyo lang jud ta nga hinaot unta, dili lang jud, no? Kay once nga kinang bagyohon ta mga ka-K5 mangod usahay ang ato ang mga pagtrabaho na anay mga kwan distraction jud ba. May mga babag mga ka-K5, na mga nili nindot nga mga mahitabo, that's why may mga appointment nga dili matigayon because nga kusog kayong ulan, na poy mga trabaho nga di jud masugdan because of ulan, hangin. So, kung naman yung bagyo mga higala, hindi man din nato mahipunggan kay beyond man sa to ang control, ano? So, hinaut unta nga kining bagyuha, di lang jud kusog jud kayo. Para ba na ito ang ipangamuyo jud kay mauna lagi sa tanang oras mga ka-K5, ang ato ang kuan mangod, ang ato ang kinabuhi. Gasandig jud ta tanan-tanan sa ato ang trabaho, kay kung di ka mo trabaho, why income? Why income? Gutom! May lang kung naanad na kang sigil kag lingkod sa tibok adlaw diha o nya waiting ra ka sa kung kinsa ang muhatag og pagkaon nimo. Okay, buraga naanda na nimo pero kinang pareho nato nga gusto nato mo trabaho jud ta aron nga naatay kuan, naatay income, naatay kapalit og mga kinanglano nato sa ato ang kaugalingon, pamilya og mga importante nga mga kuan, medisina. Usahay biya, mangita jud ang trabaho mga ka-K5. Mas lahi jud, no? Nga naatay trabaho. So, kining super typhoon, mga ka-K5, Bavi ang pangalan ani, no? And kini siya, according to DOST Pag-asa, no? DOST Pag-asa, I'm not sure kung kining Bavi ba is international name, no? Hulyo 5 or gahapon, layo pa man yun siya kayo sa Eastern Visayas. Punya, musulod daw siya sa Philippine Area of Responsibility Martes ugma sa gabi or Miyerkules sa kabuntagon. So, sige, magamping-amping lang ta mga ka-K5 ba? Di ta magkumpiyansa dyan kay delikado kayo ang ing-ani nga mga sitwasyon. Anyways, pwede na maka-monitor via sa tuang K5 San Carlos Digital 95.7. And paki-click, share, and likes mga ka-K5. Pwede po makapadala sa inyong mga message diha, sa inyong mga opinion. And about our discussion this morning mga ka-K5, ano po yung didyod? Ako'y bahala mo siyagit ana usa-usaron mga ka-K5, ayong kaulaw. And pwede po maka-monitor via transistor radio diha sa inyo mga balay karon sa 95.7 FM mga ka-K5. Thank you sir. No? FM mga ka-K5 ba mo, dira mo tutok ka kay bisag trabaho mo diha, bisag nanilhig mo diha, nang laba mo diha, or daba mo sa merkado, namo sa mga utanan, pwede jud mo makapaminaw mga ka-K5 via transistor radio, no? 95.7. And of course, mga ka-K5, live na live punta sa ato ang kuan kinang 92.1 sa Fabulous Radio dito sa Toboso, no? Nakagkalatrava, Toboso, Escalante, 92.1 Fabulous Radio, pwede mo makapaminaw jud diha. And so 100.1 mga ka-K5, K5 Canlaon, no? Negros Oriental. If you are from Kuan, Valihermoso, and Gihulgan, area sa Isabela, or sa dapita sa mga ka-K5 nga maabtan sa tuang programa, dapita sa 1st District, and some parts of Negros Occidental, dito sa Moises Padilla, La Carlota, 100.1, paminaw mo diha sa K5 Canlaon. Ayos, sige. Good morning to Sir Boy Nufable. Good morning Sir Brian. Long time no see and no hear. Ganit yes, sir, no? So right now, ni anata sir magdung ganan na dyan ta. On sa mga dagkong balita nga dapat na to tutukan aning buntaga mga ka-K5. Dagko kayo ng mga balita na to. On sa mani ang lumos. Bingka. Unya kining Kirido ni Mels, buro ko amaning pangalan sa Facebook eh? Ni Mels da Dilioy pwede ra unya karuna, grabe ang mga headlines. 3 headlines ba no? Anyways, on sa man mga ka-K5. Oy, good morning kay Tam Jones, ano? Good morning, Sir Bri, kag mga ka-K5. Good morning. On sa man ang lumos. Grabiha mga ka-K5, ba? Karong dugay-dugay. Ato aning ipa-explicar with ka-K5 Jong Bersales kung unsa dyan ni ang mga nahitabo sa magsuon nga 3 anyos o 5 anyos nga nangalumos patay dito sa Dakbayan sa Bago mga ka-K5. Grabiha, no? Unsa kaha ang gibati karon sa mga ginikanan pamilya ni ini pagkahuman nga nangahurot og kalumos ni magsuon, no? Nganong nangalumos jud sina ning duha unsay sitwasyon ani? Asa man ang mga ginikanan, although nga di na ta gusto pa mga ka-K5 nga basulon pa nato ni sila because nga magdugang rana sa insult and injuries sa pamilya nga nagbati karon sa ilahang kaguol human nga nangamatay ni ang 3 anyos og 5 anyos mga ka-K5. Ato aning iplastar og usa-usa ha. Unya unsa man pud ni ang bingka mga ka-K5? Oy lami ni bingka man. Ang bingka mga ka-K5 kining usa ka live-in partner, no? Kining usa ka live-in partner taga Balangbang ni Barangay Kodkod lungsod sa Oko Dakbayan San Carlos. Ang gipusil patay mga ka-K5. Nagluto ranig bingka ha. Nagluto ranig bingka kay kinang birthday party sa iyahang live-in partner. Sus gipusil in town mga ka-K5, mga unsang orasa to, gabi ito, ato ni agang gabi. patay yun yung tawhana ba kay na igo giliog og sa apapangig mga higala ang igo ani. At ano yung usaw-usahon ron? Onsa man yung kirido? Karon dugay dugay ipaplaster na to with ka-K5 Pamela Pirater. Ako aning gibalik ang balita mga ka-K5 kay kini talagsaon kayo ni. Talagsaon kayo ang ninghitabo although nga kabalota nga dagha naman kaigong kirido-kirido nga mga balita gikan pa sa una. Pero kini siya, lahi mga KK5, kaya nga naman, ang usa ka bana, na, nabasahan naman yun ninyo sa social media ning balita. Pero kining usa ka bana mga KK5 nga gipatay sa iyahang asawa, o niya ang tandem sa iyahang asawa, mao daw ang kirido. Grabiha, no? Di na yun. Maayo ang lakaw sa panahon karon. Imagine mo ha, ang asawa mismo mao ang mipatay, unya ang iyang katandem sa pagpatay, ang iyahang kirido mismo. Mabuhat man sa asawa, no? Nangirido na gani ka, imuha nang binuangan ang imuhang bana, patsyon pa dyan mo, unya ang pagpatay, kauban pa dyan, ang imuhang kirido. Grabe ha, paging ano mga tawhanan, baag-angay na nga din yung paggawaso ng hospital, hospital. Di na paggawaso ng presuhan, oy, nanakpan maning duha, nasikop ni sila. Karon unsaon nato ni or sorry plaster nato ni wag ka-K5 Pamela Pirater usa-usahon nato ni kay naay mga interviews mismo sa asawa og ang kirido nga suspects og ang anak sa biktima mga ka-K5. Sige, unsa man ni ang ni Mels? Oh, amo na diay bana day, mao na ni siya. Unya, ang ubang pang balita mga ka-K5 kining aksidente nga nahitabo sa Valle Hermoso nga ang pagka-aksidente burag blessing in disguise aron nga madakpan or masikop mga ka-K5 kining mga sigig baligya og mga smuggled nga mga sigarilyo. Dako dako di ba? Millioning smuggled nga sigarilyo mga ka-K5 ang nasikop sa Valle Hermoso PNP og uban pa nga unit sa PNP human nga ila ning gilagas ang usa ka revo nga sakyanan nga naikarga may delivery unta ni nga sa mga fake or mga undocumented nga mga sigarilyo mga ka-K5 sa ubang area diri sa Negros Occidental o Oriental mga ka-K5. Ipasaysay nato ni ka-K5 Jezebel Barbicho karong dugay-dugay. Unsa man ni ang dilioy na si Presidente Bongbong Marcos mga ka-K5 ato anirong ipa-explicar ang giingon nga giingon siya nga naagingnan siya sa mga rallyesta gikan sa Iglesia ni Cristo nga naay selective justice karon diri sa Pilipinas under his administration. Pagkahuman nga si Senador Rodante Marcoleta ang gisang-atan og gasong plunder, no? So katong gisyaget sa mga nagrally ato ni aging semana tulo ka adlaw. Ang giingon nila kay ang karon nga administration giselect ra jud kung kinsa to ang filean og kaso. Na diri pa layag or dai patagron si Presidente Bongbong Marcos kay mao man juna ang pinaka gi syagit mga ka-K5 sa pila ka mga nag-rally nga ang uban dito wala kabaloon sa ilang girali. Nag-uban dito nga gipangutana sa media kung unsa man ang ilang ipakiglaban. Basta kuno, paras bayan. Tama din naman. Unsa man eh ang pwedira. No? Pwedira. Si Senador Marcoleta mga ka-K5 pwede maka-attend gihapon sa gitawag nato nga impeachment hearing or trial ni Vice President Sara Duterte even though nga naana siya'y kaso nga plunder dira sa ombudsman mga ka-K5 or sa Sandigan Bayan. Kay wala pa man siya mapagawasan o warrant of arrest. Grabiha, no? Paita ni sitwasyon na, oy. Ang plunder ba mga ka-K5, wala ni siya'y giingaw nato nga piansa. Di ka pwede maka-bill out ani for temporaryo nga kagawasan for the meantime kumbaga ang plunder. Kay maunay naa sa balaod mga ka-K5. Maumaon ni sila ni Senador Jinggoy Estrada. Sumaw na lagi. Basta vocal ka ikaw mga ka-K5 sa gobyerno, labi na dyan kung public official ka o niya against ka sa administration, na maogini usahay ang imuhang maabtan. Bisag, ingon pa diha nga gipakig-away nimo ang kamatkatarungan, pero burag hassle kayo ka. No? Hassle kayo ka sa administration, ah, tiwas dyan.

0: na jud ni. Ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw na jud, no? So unsa kaha ang mga hitabo ani naabay mga development si Vice President Sara Duterte mo tambong kaha, mo attend kaha, mo pakita kaha dira sa Senado? Or ang iyang defense mga lawyers lang, mga kaki-five, or a defense panel niya or team mao ang mopakita dito aron nga depensahan ang iyahang kaugalingon against sa mga accusation ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five. No? Si Presidente Bongbong Marcos tuag Canada, and may mga investors, no? May mga investors nga gusto mong invest diri sa Pilipinas, o mga billions of investments, mga kaki-five. We don't know kung unsa na po yung mahitabuan ni, basi matalang na po na. Manod ako pangitana dira, no? So, di buhay na sky ng Pilipinas, no? Kay ang presidente na to, mo soroy ra sa ubang nasod, pag uli, dire may mga investors na. Ah, brag anak ba, no? Pero ang ubang nasod nga mo soroy na to, dire, pag uli dito, hoy-hoy, yun ang abagawa, yun bisag single. Unfair ka itas Pilipinas ba? O niya, si spokeswoman, na si Attorney Claire Castro, ah, dito sa Canada, mga kaki-five, magipakaulawan, mayoy. Kaya naglakaw-lakaw siya dito, o niya, na yung mga Pinoy dito nga makaululaw pod, nga sigig singgit, sigig syagit niya dito nga, bisag unsa na lang, bastos kayo, no? Kining gingon ni Leb nga freedom of speech ba? Kining freedom na to, tanan nga pwede ta, bisag asa lang makasulti ta again sa usa ka tawo, last binadyon sa gobyerno, kay freedom of speech daw, naata sa kalayaan. Okay, dyan na siya, kay Febrens. Pero usahay, buwisit na. Katong gibuhat sa mga Pinoy kay Claire Castro dito sa Canada, binastos man to. Nagpakita ra dyan ng mga Pinoy, mga bastos. Okay, dyan nga mo, rally-rally ka mo, singgit-singgit ka diha, ha? Pero kinang, kung unsa dyan ang kwan ba, ang tinuod. Pero, mas nindot na buhaton, diris Pilipinas na lang. Kung mabisita, gani ang ato mga ang presidente na to sa ubang nasod, unta, respetuho dyan na to, bisan, whether we like it or not, presidente na to na. O niya, may natabang po na siya sa Pilipinas, mga kakifay, bisan unsao na to. Bisag unsa kalasot ang isang ayoyang administration, but I guess, and kay Balo, dyan mo nga may natabang dyan ng tawhana. Yes, dili na iyahang kwarta ato ana, pero kung wala na siya, di po na malihok ang kwarta kung wala'y presidente, wala'y gobyerno. So, pros and cons na magod na. Usahay, guro, ato ang kagalingon, bisag suko na ta kayo sa administration kung kinsa man na ng mga opisyal ato sa gobyerno. Kung suko na dyan ta kayo, butang guro na to sa lugar. Ay, dili na kay Abinilag, gipakaulawan nila si Claire Castro dito. Dili si Castro ang naulawan dito. Kundi ang tibuok Pilipinas sa kabasto sa mga Pinoy nga sigig pakaulaw dito sa ubang nasod, mga kaki-five, Canada pa naman. Diyos ko, naunsa na ning kalibutan.
1: Puro Delos Pueblos. Para mainit na isyu at usapin ng bayan. Puro Delos Pueblos.
0: Sige, lasay 53 na mga kaki-five. Padayo na sa padala sa inyo mga mensahe din ha. And ako'y bahala ron mga kaki-five, anang musyagit og usa-usa. O niya, ayaw mong pahawa diha kay ang mga balita na turun dagko dyan ay kayong kinanglan ninyo mahibawaan. Kinanglan ninyo mahibawaan mga kaki-five ba? At least naamoy mga ideya kung unsa jod ang mga hitabo. Dili lang diri sa tuwa sa Dakbayan, San Carlos, kundi sa tibuok nga Pilipinas.
1: Puro Delos Pueblos. Puro Delos Pueblos.
0: Mukomersyal na kong gadiot mga kaki-five ba? Ayaw mong pahawa diha. Mubalik pa yun kuhantun patalas 9. Standby.
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Country Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mug-

0: gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Uh-huh.
1: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
0: Oh.
1: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
0: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
1: Mm.
0: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol. Sa pamaagi, ngaya kining gipataas ang imuhang HDL.
1: Mm.
0: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, og kung unsa pa man diha, ang yeast.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapata sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
1: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
0: Mao?
1: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3, muadto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil, muadto sa imuang maselula para sa imuang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag-abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: This immunity nga maadto na lang, diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, muadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
1: Mm.
0: Bisan pag kampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
1: Mm.
0: All things, tanan, dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, na kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
0: Mm.
1: Na kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo.
0: Uh-huh.
1: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
1: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang plain nga D3, dito ra jod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
0: Mm.
1: Kanindot jod kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jod ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jod na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusoho.
2: D3 Bio!
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Kapalit sa mga
2: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik! Kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsap sa antioxidant. Rikawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putin out sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlan sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon. Mga mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Balik ta mga kaka-K5, dinig hapon sa tuang Foro de los Pueblos. Kaubang diapon sa inyo lagad, kini si ka-K5 Brian Morden, last 7-5 na. And kining abahin mga ka-K5, hatod yun nato sa Power Trio. No? Karong panahon mga ka-K5, kinahanglan na nato ang giingon nato ng protection sa tuang kaugalingon. Batok or against sa mga unsaman nga mga pamalatian mga ka-K5. Ano? Kinahanglan na yun nato because sa usahay, ang ato ang lawas mga ka-K5, daghan na kaitang gikaon nga mga persibatibo nga abin mo makatabang sa imong lawas pero makahatag po di ay og problema. Kini mga pagkaon kay Febrens nga lami kayo. Kini mga pagkaon nga puting lami adyon sa tuang lawas mga K5, maopa na siya ang makahatag og problema puhon. Oh. So, di man ato dyan mahipungga na ito ang kagalingon nga makakaon tag lami kay, imagine mo lami ah, ha? Ang ubandiha kay once nga makakita naglami ah, dumog na yun. Bisag kuan. Bisag usahay, bahog. So, aron nga makakaon na tagyapog lami, mga ka-K5, need yap, gid na to ang protection sa tuang lawas. So, aron di ka, dirita mo ingon nga di ta kakaon og lami, puro naman yung lami ko gisulti yun sa lami. Niya na ang power trio, mga ka-K5, nga protection, pagpalingon sa tuang immune system. Mauni ang DTX 500, Mighty C, o ang atuang D3 Bio. Kining tulo, mga ka-K5, mauni siya, unahon lang nako kining problema sa pagtaas sa atuang sugar. No? Ang mga tao, mga ka-K5, once gani nga nag-edad ka ng mga 30 pataas, ang ibuhang lawas dira, di na makasukol ba ayo sa mga kinang immune system mo dira, medyo magbatsyag-batsyag dyan na. Mga pagkaon nga kinang sobra kay katamis, mga kaon ni mo sa kanon nga purting daghana, ang mga pagkaon, mga ka-K5, mga ilim noon nga mga beer kung uban pa diha, wala ko giingon kung sa pangalan, basta mga beer nga kinang abi ninyo, ang beer medyo pait siya pero ang kalamay ana grabihan daghana. Mao na mga ka-K5 ang gahatag og dugang nga pagpasaka or mutaas ang imuhang sugar, sibong blood dira mga ka-K5. Nga lisod na kayo na walaon kung dili na mo function maayo ang imuhang nindot nga immune system diha. Ah? Kumbaga, ang imuhang insulin diha mga ka-K5 nga built-in sa imong lawas, mapildi na siya sa katas-on sa imuhang sugar. That's why nga karon pa lang mismo, nga ang imong sugar dira mubo pa siya mga ka-K5. Ato ana na kontraon sa paggamit aning power trio. Kini ang DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio. Dili lang sugar nga taas ha, bisag unsa pa diha nga mga pamalatian, nindot jud ni ang power trio mga ka-K5. Available siya sa tanan nga mga butika diri sa Dakbayan, San Carlos, 1st District of Negros Occidental. Og bisag asa padapita mga ka-K5 nationwide ang maong giingon nato nga power trio or mga produkto nato nga makatabang diha sa tuang kaugalingon. Ang pinaka main nga pwede nato palitan nga clinic diri sa Dakbayan, San Carlos mga ka-K5 naa siya dira sa Vigestilo Street sa Barrick Building, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Duol-duol la sa Avon mga ka-K5 ha. Try ninyong pamalit dito.
0: Para mainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
11: Start by K5 Jong. Basaw na ako ni Kadiot ang mga mensahe sa itong mga igsoon. Good morning once again to Sir Boy Nofable. Napon si Tam Junsa, no? Si Jesse Maghari, no? Na Minaw ron sa Barangay Kudkod. Si Jodes Nakoto. Good morning from Kaingat. Salamat kayo. Pagka-Kaingat diha. Si Baga Hansol Ignacio. Good morning from Barangay Bantayanon, Calatrava. Shout out diha. Shagit, good morning yung tanan. Si Diwata Overload. Mas mauwaw ang nangawat, boss. Correct na. Given naman na, boss God. Bisag din na nato isulti nga kaululaw na sila. Kaning mga kawatan sa gobyerno, mga yatis man yun nisla. Nakaululaw din. Bisag din na nato isulti. Ah, kaululaw din sila. That's why nga kita mga ka-K5. Bisag sa anya nga paagi to inform the public about the situation of our country right now, mga ka-K5. Sa mga kritisismo nga ito ang ilabay dito sa mga tao nga naglingkod nga mga kawati, basig makatabang-tabang ni bisag ginagmay. What I mean is, kung makaululaw man yun ni ang mga naglingkod diha kay mga kawatan, ipaagi na to sa tamang proseso. Husto nga proseso. But like for example, ano, kiningi pang file na og kaso nga mga taga-DPWH. Kining mga senador karon nga gipang file og plunder cases. Ah, so mao na ang tamang proseso, kaululaw jud na sila. Pero dili pod pwede nga didto jud nato ipakita sa ubang nasod ang kaululaw pod nga pagkritisar sa mga tao nga naglingkod na sa gobyerno. Kawatan na gani sila according sa mga allegations, dungagan pa jud nato ang pagpakaulaw. Dili sila ang naulawan actually, ang Pilipinas. Virgil Salgado, good morning also na Minaw sa Barangay Takuling, Bacolod. This time, let us check with ka-K5, Jong Bersales, mga ka-K5. Kining pagkalumos sa magsuon nga 3 anyos o 5 anyos dito sa Dakbayan sa Bago. unsa jud kaha ang nahitabo ani? Grabihan, no?
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
11: Ya si K5 Jong Bersales, mga K5 kay yahan yun ingi tutukan na kining balita ang giusa-usa yun niya. K5 Jong, good morning, K5 Jong.
12: K5 Rai, wag yun ba, nitinguan niya kabangon, pero wag yun makabang ka K5 Rai. Ang kining 5 o 3 anyos na managsuon na taga Purok, Riverside, Barangay Tabunan sa Sudan sa Bago. Man kini silang duha malumos. Suba dito sa isang dapit kay Kita Brian yan itong kalabay niya beer gas. Kining doon mga biktima base sa pasiunang impormasyon niya ito ang nahipos gikan sa tamang otoridad. Ginoon ka Kita Brian nga nananghibay ni sila sila ang papa na magdula-dula sa gawa sa ilahang panimay.
11: Okay.
12: Kaya mamanggo daw ni ang kining salig na po daw ang
11: kamahan.
12: Kaya gawa sa mamanggo daw ka Kita Brian. Yes.
11: Dalagi kay Kipab Jong ha? Nadilagid ah. Sige, keep up, Jong, go ahead. Direkta.
12: Okay. So, muna si Kita Brian, no? So, salig lang amahan na abig sa gawas na mag-dula-dula. Pero, wala'y kalibutan ang amahan ng mga bata si Kita Brian. Ang inadeng silingan niya, bata sa 3 years old, liduol na dito sa inahadwa kining mga managsuon. Kaya, makigdula sa Kita Brian ba? Until such time, tanto nilang dula-dula, nang haga daw ang kining 3 anyos nilang silingan, alin daw ka mga managsuon, mga biktima, nga mga dito sa suba, kakita bray. Pag abot dito sa suba, ang kining duha ka mga managsuon, sus, naligo man dahil sila dito sa suba, dahil kakita bray. Ang kining suba araw ba, kaya medyo laom.
11: Kipab Jong, gamay lang dyan. So ang ilang lisensya, nananghid dito sa amahan nga sa gawas ra sa balay, mudula-dula. Pero gihagad nga mga ligo sa ilahang kasilingan po nga 3 anyos, bro, ana?
12: 3 anyos.
11: 3 anyos. Sige, go ahead, Kipab Jong.
12: Pag nabay sa pipila ka ginutlo ka Kita Brian, dito na. Ang pagkumangkon sa ilahan, aning doon ka mga biktima ka Kita Brian, mauna hindi pahibalo. Yan po sa mahan, aning doon ka mga kaaga. Ang kinis lang duha na nga lumos na dito sa supa dahil kay Kita Bray. Kaya sa primero, gawas nila ilang naman, ipangita sila kay Kita Bray. O gasa na, nalampit daw ang ilang papa, pero wala mang daw ni sila duha mo tingog. Dito na nabalaka ang ilang papa. Sige, libut-libut. Nga, nasugata sa ilang amahan na ng duha, ang pagumangkon sa ilang inahan. Nga nagdagandagan na mo, ini-inform kay Kita Bray nga, kining doon ka mga minor dito, nalumos lang dito sa suba ngayon na hindi kaliguan kay Pabray. Ang nakaluwas sa kininiang insidente, ang katurang ilahang 3 anyos, nga silingan nga mo ay naghagad din na kay Pabray.
11: Okay.
12: Oo. Nan. So, ang kiniubsan ka ron sa ginikanan aning doon ka mga bata, manggod kay, nailhan din na kay Pabray nga kining mga bata is buutan kunya sweet nga pagkabata ni Kita Brian ni atong tuwara wa gid na palandungan gid nga moto ang sangputan aning duha ka mga biktima kay ang ilahang pag interesin ang pagbataan ng sales buntag kay Kita Brian gitimplahan pag ani daw ni og kuan gitimplahan pa ni sinahan og Milo
11: kunya
12: usa ni milakaw ang kuan usa milikaw ang kining mamas trabaho ang kining lalaki, kay kuan man ni Kita Brian, kining mga managsuon, lalaki o babae man ni.
11: Asa ang bayi ani, manghod or magulang?
12: Ang manghod.
11: O manghod.
12: Mo ni ang 3 years old. Oh.
11: Okay.
12: Nga ang laki, mo ni ang magulang ka Kita Brian. Ni pugong pagani daw ni ang kuan, ang kining magulang. Ang lalaki ka Kita Brian nga, pili lang palakto na iyang ginahan kay nagtrabaho din niyang ang mama na yung taon. So sa kamol, niya, ang duty ani, kuan, alas 9 sa buntag, hantod alas 6 sa gabi. Every day, di may Kita Brian, the duty nga mama. Atong pap, ang atong tumura sa dayang niyang papa, murag na taligamaan kay murag may gibuhat sab daw sa ilang panibay. Oo, may nasa iya si Kaso. Nga, kay, mula gina, parang hindi araman sa gawa. So, niya, wa, dyan may mahitabo, nga, sukad-sukad kay Kita Brian. Kaya mga bata, nagkatunog dito sa suba ba? Nabot sila dito sa suba, sinahang pag dula-dula. Kaya lagi nang ginapunggan ka Kita Brian. After yun na natinigamaan yun sila ba, kalimot yun, labi na ang ilahang papa, nga o na kining mahagaran naabot dito kay Kay Febray. Excuse me. Unya mo na kining isang paning kamot subo kay pala dugon kay wa gid taon magkuan wa gid ma tabang ni ang duha ka mga biktima kay Kay Febray bisan kapila ka beses na niya gi-revive pero wala gyud na nakalas gyud ang kinabuhi aning duha in taon kay Febray.
11: Kay Febjong, Kay Febjong, aron nga medyo ma-imagine sa ito ang mga igsuon, ano? Ang kining ilang balay, dili man jud di ay duol-duol jud sa sapa. Medyo walking layo distance pa man jud siya kay Febjong, no?
12: Layo kay Kay Febray. Mga din niya kining isla katuba nga maabot silang duha dito.
11: Noonsa yung mga bata, oy. Galing kayo naamang ko, barkada, manggod, no? Barkada ba, no? Ang bulo barkada.
12: Lagi, oo. Mag-ito'y nakakuan, mag-ito'y nakaamong dito kay Febray niya. Sagot tayo pero sa aning 5 anyos o 3 anyos yung tao no ba tungtong lang bisan tagatuhod lang kay Kita Bray.
11: So, wala na. So Kipeb, kining 5 okay na ni. Kining 3 anyos yun. Pero sa pagkasapo nila ani, pag napalgan sila Kipeb, yung gaunsa tapad rin ni sila?
12: Kuan, ingon sa amahan, ang kining lalaki, base sa iyang pagkakita ha, pag-abot niya dito sa kuan, pag-abot niya sa suba, kay pagkabalon niya nga nalungos, pwede niyang dagan ka kay Febray. Pag-abot niya, doon na nang ikuan, doon na nang nag-rescue.
11: Okay.
12: Oh, gikuan na ang kining magwang, gitakas na gikan dito sa kuan, gikan dito sa Linaw. Ang kining babae, ano sa may lower portion po na kuan na kaplagan.
11: Okay.
12: Lower portion sa suba, oo.
11: Kuan
12: sila, kining buwag sila kay Febray.
11: Kinig yung usahay kay Febjong, no? Wala taga-basol ani nila, no? Kay naa naman yun na. Di man yun na gusto sa ginikanan nga ingana ang nahitabo. Usahay, manggod, kinang kini mga ianing idara gud kay Febjong, mga 3 years old. Magikag 0 year old pa. Hantod mag 7 or 8, 9, 10. Dapat magod all the time na ano sa ibang mga pananawan unless kung nasa eskwilahan. Gay-eskwela. Bisag na ana sa imuhang balay dapita dira. I'm sure nga kining lugara, di lang jud ta ko ano, kining lugar aning lugara kay Febjong wala ni mga dili ni gated nga balay, wala poy kural. Anytime pwede sila nga makagawas kung asa gusto nila mo muadto mo suroy-suroy, no? So,
12: hindi mga bata na nga kay Febray, basta bata gud, wala gid nay kwan, wala gid taw na alimuha gid taw.
11: Wala jud ni, grabihan. Anyway, sige to paminawon ko nung yang amahan be. Kay Febjong, kay Febrens.
12: Okay.
11: Okay, last shit di si Nuway be pagkapaita ani no. Sige. Ato ang gisen ni Sir Jong kwan na voice. Okay. May gisen ka diri kay Febjong?
12: May dali lang ha. Kaya medyo taas-taas ni Kay Febray Mangod. Naadun sa kwan? Naadun ni sa sa ito kami. Mas pwede ba i-download ni Kay Febray ang kining video? 6 minutes magod ni Kay Febray. Dili makuan? Dili ma-forward?
11: Okay.
12: Ngayon ka nang na-pastor ako niya. Kaya kwan na. Ang kay Colonel Kanapo na ka Kay Febray nga.
11: Sige na lang. Okay na lang Kay Febjong. Ano? No problem. Anyways, at least na explicar na to nga kining magsuon nangamatay ni sila, no? So ang inahan tuag trabaho sa mall daw, nga trabaho ang inahan sa mall daw.
12: Oh, wala nagi kwan, wala nagi detail kung asa ka mo, pero ang yang ingon ka Kipa Brabe sa interview ni true ka Kipa Roberto is kwan kining 9 to 6 ang iyahan niya duty ka Kipa Brabe. Kaya ang gagi saligan aning mga bata is ang ilang papa galing kay atong tungura may gitrabaho mangunto daw.
11: Ang trabaho naraman unta jud na. Anyway, sige na lang.
12: Murag
11: nindot na jud kayo isulti og mga kuan galing kay unsa naman na. Pero duha ra jud ni sila ka magsuon, wala na ni sila uban pang igsuon gyud.
12: Duha ra ka kita Bryce.
11: Pagkapaita, no? Pagkapaita jud.
12: Mali sakit kay sila nga bahin kay nahog na sila pay na nabasulan nga mga irresponsible daw, pero dili diya daw ka kita Bryce. Actually grabe daw ilang amping gani. Grabe na yung mga pinumdom. Bisan sa uban ng mga bata, itong sa inahan, sige sila buyag na dili magsigig adto diha sa anang suba kay Kita Bray. Pero, may, adara, okay na kay Kita Bray. Basi pwede din ma-insert ni Kwan, ni Kita Bray.
11: Sige.
12: Kwan, kini ni ang sa ubang bata daw, makahimo pa sila pahinomdom. Pero sila ang kagalingong anak, wak man lang sila nagka-depensa kay Kipa. Mo na siya pa sakit sila ang buot karon.
13: Bitaw.
12: Na ang ilahang nga gihandom is, bala na lang daw ang kining baldado, importante, buhi lang. Human atong hitabuha, bitaw kay Kipa, right?
13: Grabe. Anyways, sige Kipa Jong, padungo ba ito?
14: Sinapit ang bataon, nalungos sa suba. Wala na ko, ano, dahit so, dalagan ko suba. Ilumpat ng suba, tanan.
15: Paglabot
14: sa suba. Ang bata ko nga laki niya, ato na sa higad niya, ano, nasang unang nakakita to.
16: Hindi kami namun na nga ginikanan. Tanan-tanan, sir, gini mo ko, sir.
17: Gini ko to sa obrahan, ikaw.
16: Sa obra, sir.
17: Ano kadag-adlaw, ikaw, gabi ikaw ga pa uli?
16: Aga ko gahalin, gabi na ko ga uli, sir. Bala nga akong duty, 9 to 6.
17: 9 to 6 ang duty mo. Sino nagpabalo sa imo? Nga amo to natabo sa bata mo?
16: Ang hinablos ko, sir, nga amo man ang nakakita at nakapangayo bulig nga nalantawa niya sa dalom kag nakilala niya ang bayo sa hinab... Pakaisaya man nga ang bata nga toto sa dalom. Amo to.
17: Sa adlaw-adlaw, bi... Ano man, pero may ginagampang mga kabataan mo
16: lang. Sir, since birth, wala na sila katapak sa sinanga suba, sir. Promise. Since birth, sir, wala gin na sila katapak. Hindi gid namon ma-explain kung nga ang nakakadto ang duha namon ka bata.
17: Pagalin mo sa balay nyo sang aga nga to. Ano man, naging Moscow? Sa ila? Ano man?
16: Aga, sir, aga pa nagbugtaw. Mga 5 o'clock bugtaw na kami mo. Tapos ginapukaw na namon ang kay kinder na sa sir mo. Okay lang man. Ma, inom ko Milo, ma. Ma, love you, ma. Wala man na, bati. Okay lang man sa akon, sir. Kay adlaw-adlaw nga laye bala namon, sir. Amog na yung ginahambal sang bata namon sa amon. Tapos may makis, may makakos. Rasa mo lang to, sir. Inimos ko sila, dulong sa eskwilahan. Tapos ang lalaki ko naman, ma, hindi lang ubra, ma. Kung hindi to, need ta mag-ubra para mabakal ta ang panganan mo. Hindi lang, ma. Kiss ko, ma. I love you, ma. Amo lang ginaangin sa batsang bata ko nga lalaki, sir. Umakuki na to. Katawga na to si papa mo. Pa-school na ka mo.
14: So, amo agad to na yun, sir. Panawag ko, una nagwa ko, gintawag ko sila sa biyak balay. Wala na gaano, wala na bigas sabat. Dason, mga pilalang kami nito, dalagan ang inablos ng misis ko. Tito, si Matit, ang bata ko, nalumos sa suba. Wala na ko, ano, dahit so, dalagan ko suba. Ilumpat yung suba, tanan. Paglabot suba. Ang bata ko nga laki niya at umsahigad niya, ano, nasang una nga nakakita ko. Ang bahay ko ato sa ubos. Si, singkot, sige, herbide.
15: Nakita mo sa mata mo? Nakita mo, no?
14: Anong suba, oo, oh, nakita ko, duhagin na pilihan ko. Huwag ako nakita kay sentro sa ako na to, itong lalaki ko.
15: Okay.
14: Akin dalagahan ko, ano ba ito, nagkalapila sa tuhan ko na, ganon, tiyel ko. Silingko, sige, herbide lang, sabi, ano, sorry lang, pero, dugay gid man ang ano ang tawag sining rescuer wala dugay na dugay ang kami may 20
15: pero wala nang response
14: pa na po da ano pa sir duga ano pa pero ganyan ang lalaki ko kahit kita ko kahit tumnat yung babae ko hindi ko ka sure kung ano pero ginasigin ko sige lang ano sa mag-abot lang ano sige lang revive
15: sitwasyon sir na duha ka bilog mo bata, ginalantaw mo na lang kung si Roto ang pwede pa ma-revive sa amo.
14: Tanan mo, again, pare-pare ko na suba, ginihimu ko na duduta lang kadlaga mo sa tubig na hindi na ako kumatsyag sa sakit. Sa yun, hindi takas na sumabaw. Hasta naglalaga na ako na upod ako sa service ang barangay nga tricycle to. Sa hospital, may na ako ganin bayo pa ganun, basa-basa sa ako. Kaya rin ko sa suba, nagtakas mo.
16: Hinga, sir, si Iban nga ni nga bata, masaway mo pa sa talong. Hindi ka muda. Basi malumos ka mo. Nawala ko ka-expect nga akong bata. Nawala na katapak sila pa ang nalumos na. At pag-abalo ko, sir, nga. Amo na akong bata. Ang ara sa ulo ko, Lord. Miski mo dado lang, basta buhi lang. Pero wala din.
17: Ma'am, last na lang. May mensahe ka sa ilang.
16: To, Ted, kung diin man ka mo sa buong kabalugit ka mo, kung ano ka mo kapalangga ni Mama kag ni Papa. Kag sa mga tao nga naghahambal nga mga irresponsible ka mo. Hindi kami amuna. Kung kabalo lang ka mo.
17: Buot na nga, bata ko wala. Biskan sa eskulaan ko din, sino nga tao pa makotong sa amon ta? Sila makanote, siyempre mahambal ko. Amo na tao na lang mahambal ko. Ano na, may maestra man na makita. Ma'am, paagi sa amon istasyon sa K5, may panawagan ikaw? Bisan pinansyal, bulik?
16: Nga panawagan lang kami sa... May ara da, may sulusumra da nga. Uli, hindi man siling sa dako, ang kabubuton nyo lang. Hindi ko kabalo kung diin ko mauna.
17: Salamat isa, K-5 sa ano mo. Kahit yung interview niyo, kami sa mga muslim. Kami mismo nakahambal sa inyo. Napa nyo nga mong sadyan. Tapos, muna. Sa nakabati na siningan nyo siya. Hindi man kami, ano, gamay lang. Mga kahit lang ang bata ang may mas. Wala na kami ban pa. Mula na, salamat yun.
0: Mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
13: K-5 Jong, burag muhilak na ko. Grabe ha. K-5 Jong, go ahead.
12: Unexpected. Yes, kita bray. Unexpected yun tanan nga kita bray. Alam sa gini kanan, ano yung doon ka mga bata ang kining panghitabo ka kita bray.
13: So, nakita na ko ba ang suba or sapa kay Pep Jong? Di, basta-basta di ay ni kay medyo lalom o niya mudulhog. Oo, lapad pa pod. O niya, dili sila makitaan dayon dyan kay layo-layo din yung sa balay ground nila dyan.
12: Kuan, kining salipod na kay Pep Bray. Medyo sa lipod na siya niya, murag wala pong kayo yung kamalay. Kung imahan niya, kung ato ang tanaw ng kuan, kung ato ang tanaw ang kinini ang sinar sa palibot.
13: So,
12: huwag yung magkakuan, huwag yung magkabuyag na yun. Katong pag-attend pa lang kung tayo nagligo-ligo kay Kipa Bray, kung naalang siguro na yun at matikod, basin mabuyag din sila na yun na insigida kay Kipa Bray.
13: That's why, no? So, kini nga mga kinihitabua ba, makahatag negleksyon sa uban diha nga kinang ang inyong mga balay o ginikanan, ang inyong mga balay nga duol-duol og sapa. Ayaw jug saligi ang inyong mga anak nga wala pay kumpleto sa panimuot nga abigog na ara dira nagdula-dula sa gawas, pero tuwa na di ay nalumos na.
12: Mogib. Na. Bisan kining kwan, bisan kining mga tabay bitaw ka kita, Bray?
13: Oo.
12: Ano?
13: Naagan ni nalumos.
12: Kining mga tabay nga walay kwan ba? Walay ali.
13: Walay ali. Yung tawag di, timba man yung tawag sa Ilonggo ko, timba.
12: Mga timba-timba na tabay timba. Ba?
13: Kay bisa gani kuan ni kini ato na lang yun ng mga baldi. Oh. Baldi nga kinang mga dagkong baldi ba unya mga bata ninyo magligo-ligo diha. Unya usahay mo try na sila nga musulod sila dito unya mauna ang ulo sus pagkatiwasa na kay Pepjo.
12: Pa, so, delikado kayo.
13: Delikado kayo na, no? So di jud pasagdan basta. Di man jud na tumalikayan because baldi is usa na sa mga gamit na to sa balay. Pero ang pinaka the best nga buhaton dira is to check always sa mga anak jud nga mga ing-aning mga idara. No? Mga 5 4 3 2 1. Ang 6 murag okay pa probisad pagani ah. No? Mga 7 years old okay na kay grade 2 na mano grade 2 na grade 1. Murag kulo kompleto na gamay kamao na sila sa sayop or dili.
12: Ang curiosity anak ka kay Pabray, di jud magkuan di mo mapugnan.
13: Yes, usa jud na kay Feb Jong. Kay kining kuan kining 3 and 5 kining magsuon nga nangalumos, I'm sure pagkakita nilang tubig ani syempre
12: makakita nagganyat ni kay Pabray na ani ni.
13: Oh, ligo god. Oh, abilag unsa ni? Ha, ana ba?
12: Oo.
13: Pa-ilita, no? Grabiha nga sitwasyon. No?
12: Luoy kay nadungan ra bagyo.
13: Dungan jud. Tabi nimo kay Pep Jong, kining hitabo aga hapon sa siyudad sa Bago or ato ni aging adlaw. Nani siya dungan-dungan dito sa Gimaras?
12: Ikaw ka to magtagsasan.
13: Magtagsa po to do 3 and 5 years old po to kay Pep Jong, nangalumos po, hurot po kamatay kay Pep Jong.
12: Pasti magpagita.
13: Na.
12: Nagkuhan na parang tumbang.
13: Oo. Oh, mga tumbang-tumbang yun na, may mga tumbang, tumbang, ha? Tumbang.
12: Oo. Oh. Oh.
13: Lahit po itong balang-balang-bang, no? Lahit po ito.
12: Muna ito ang i-present kay Kipa Ibrahim.
13: Oh, bitaw mo na nga kung ano lang girikta nga balang bang kay isumpay mo na ni mo. Buhay Kipa Jong, unsa ning nagbuhat o manigbingka, anong gipusil mani? Buhay Kipa Jong.
12: Okay. Nganto nga po ning Biyernes kay Kipa Ibrahim, mga alas 11 sa gabi, kung sa ka 20 anyos, no? Nga nagluto og sining rice cake or bibingka kay Kipa Ibrahim. Sa sunod silang panimay ang gipalutsan ra og sa ito gani. Kanyang barrel sa 12 gauge shotgun, unang ipusin siya ang papangig ang kanyang biktima sa Kita Bray, kung mahinungdan sa kamatayon na ini. Kanyang biktima, ginanin niya si Jericho Camilo, taga Sitio Balangba, barangay Kudko, din sa Dakbayan sa San Carlos. Ako rin sa unang report niya ito ang ginadawat, ikan sa kapulisan din sa Dakbayan, giingon niya atong higayon na kay Kita Bray, nagluto ni siya kuan kining para panihapon ba udungan sa kini ang panihapon sa iyang kapuyo kay Kita Bray. Taud-taud ang minabay atong siya ang pagluto-luto, ang inahan daw aning biktima nakadungog og buto. Buto sa armas kay Kita Bray. Pag tanaw niya sa kusina, mao nang tiyahan na nakita ni ang biktiba nga si Jericho kay Kita Bray nga nabuyod na niya doon na isabag pinusilan diri sa may apapangig. Kagapon, ato ang hinabi si Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha, ang ato ang Jefe Dinis Dakbayan San Carlos, unsa na latest development ani mo ang insidente. Iyan gibot siya kay Kita Bray nga base sa dugang informasyon nga ilang nasagap base sa pagpahigayon ng investigasyon. Nga matod pa, kini na yung biktima kay Kita Bray, siya ni ang complainant before sa incident sa pag tigbas patay sa iyahang amahan ni atong Enero 26, 2024, kung di ko masaya kay Kita Bray, talaga i-check na ko din eh, basta nasipya tayo kay Pabay sa toang details. Last year na naitabo. Ang katumagod ang papaanin ni Jericho kay Pabay, ako din kay Jefe, pag mahubog, maoy.
13: Ano sa'y pangalan ato sa amahan?
12: Wala na makuan, wala na ma-state ni Jefe kung sa'y pangalan ato. Pero last year daw din naitabo.
13: Di kay Kuan ni Pabay Jong nang na ako'y kailagon nga maoy ni nga piliduha, o niya buragdra na gapuyo na pita. Katong tawhana po, nagpuyo to dapit sa amuas ang una. Sige, go ahead, Kipa Jong.
12: Amo ba?
13: Kwan,
12: 2024 lagi? January 26, 2024, ipatay daw si Pebray, ang amahan ni Jericho. Sa yarap pong mga itagsa, o siya ang itagsa, o anak siya ang mga itagsa, nagingan lang o Billy Camilo.
13: O siya pangalan?
12: Billy.
13: Gilly or Jerry?
12: Billy.
13: Dili, Dili. Okay, sige, wait. Go ahead.
12: Si Billy Camilo.
13: Ah, Billy.
12: Morning. Camilo.
13: Aha.
12: Si Billy Camilo kay Kita Bray, morning ang galiga responsable sa pag tigbas patay sa ama ni Jericho atong tiga.
13: Pamilya ra.
12: Kang Billy.
13: Pamilya na ira.
12: Si Jericho o si Billy, according kay Hiti, is magtagsa. Atong gitabuha daw, ni tabang po nung patay kay Kita Bray ang doon ka mga anak ani ni Billy ng mga lalaki. Last 2025, nalutsan o warrant of arrest kay Kita Bray kini si Billy Camilo kung ang ihang doon ka mga anak sa kaso nga murder.
13: Okay.
12: Now, karoon na, even until now, ang kining tulong ka mga suspect kay Kita Bray, detained ni according kay Heto, din he sa Bureau of Jail Management and Penology, din he's Dakbayan San Carlos. And kalabot ani, ibut siya ni Heto kay Kita Bray nga, ang pamilya daw, anin mga suspechados, pagpatay sa manager ko, gusto makigareglo ka kita, driver. Areglo, makigareglo sa kang Jericho sa biling usa ka gatos sa kalibo ka pesos or 100,000. Pero si Jericho daw ka kita, dry as alleged, dili mo sugot.
13: Okay.
12: Kaya gusto niya nga matagan o justisya ang kamatayon sa iyahang amahan.
13: Tama po.
12: Now, oh, mauni karon nga mauni ang posibleng ground, no, nga nakita sa ato ang subay sa ato ang kapulisan ni Kiva Dry sa pag pusin patay usab ani kang Jericho diyan tong nakalabay ng Verdes. Kaya according sa kahit base sa ilahang pagpangusisa, wala may kontra ni si Jericho dito sa ilahang lugar ka Kiva Dry.
13: Pero kining mga tao nga giakusar na pilato tulo ka buok naana ni sa prisuhan.
12: Naanan ni sa prisuhan kay Tiba Bray. Ang uban lang daw pamilya ani, mo'y naghahangyo. Kaya Jericho, aregloho na lang.
13: Okay.
12: So, aregloho na lang ang kanilang kaso. Pero, as alad, si Jericho, dili daw musugot. Anyway, natanhay interview kay Tiba Bray kay Police Lieutenant Colonel Nazar Khan na ato paminawon kay Tiba Bray ang iyahang pahayan.
13: La 7:38. Mm-hmm.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
2: Adlaw-adlaw. DTX 500. I am going to go to the hospital.
3: May naa ka kita bray, as per information, may naay recovery nga basiyo sa kining 12 gauge shotgun.
4: Improvised ni.
3: Yes. Murag inaana ka kita bray, kung siguro ni kanang sumpak-sumpak siguro ba kining kwan to. Tulo ka kita bray?
4: Tulo ka
3: sa 12 gauge shotgun, so katunog itigay ni ipabuthan po tigay ni.
4: Mag 12 gauge kay ang 12 gauge good 12 na kabukliso kay Pebjong. So
3: nya tuluman kay empty shells.
4: Tulo kay empty shells jud. Oh grabe ha
3: po. Oh. Bisag so, pagkatulog yun di ko ano.
4: Oh grabe ha no. Di pang, oh. pang matay jud ni ba?
3: Oh, sa usa pa lang kabalo kay Pebjong. Patay na kaano eh.
4: Na kwan pa jud kinang
3: samtang dulit.
4: Oh dulit ni kay dira man jud sa liog apapangit
3: ba jud. Gipasuhot man daw sa kusina kagita ba niya ang lain lang wala makakita mako kay ni tan palibot. Wala na ba oh.
4: Wala jud iro nga naka aw-aw da pita no. Murag na ma-aware ka no. Ang grabe ha.
3: Grabe niya tingali oh.
4: Grabe. Mamo po na jud sa mga bukid-bukid kay Five Jong. Kining mga tao diha may mga pusil jud na mga balay-balay dira kay Five Jong di jud na matago. Ang mga pusil dyan na ang mga tao diha, no? Sa prangkang istorya, wala dyan na yung mga lisensya.
3: Oo. Wala po, do. Mga loose firearms na.
4: Oo. Oh, kay kinang mga 12-gauge shotgun, if dili ka security agency, di man kataga ang lisensya.
3: Mogin.
4: So, mga palusot ni siya, or di gali, mga tikpal, oh, mga paltik ng mga pusil, nga kinang ginabuhat na po na. Napita ko sa Don Salvador, dool-dool man ang mga balangbang kod-kod na may mga manugbuhat o mga kusil diha. O niya, bisag mo ingon ka pa nga tikpal na siya, mamatay ka na kung maburuhan ka na. Kaya mamatay mo.
3: Excuse me.
4: Mamatay mo ka na ikabis. Ha?
3: Wahang yung pagbaigo ka na kita doon sa paltik.
4: Asus. Kaya sakit mga mapandol ka. Salang. Grabiha din.
3: Grabiha,
4: oh. So, Juan, grabiha nga pagpatay ni, no? Kay kinang, anyways, maigani kay, kung sa lawas ni, wasak ang lawas ani. No? Murag, anak ba? Pero iyan na wong ani, wala man ako makita, na idonto ko nakita ni mo. Unsay tsura sa iyang kuan? Sa iyang liog?
3: Wala man mang kuan. Nga kuan, nalalay mga kining, black points, no? Dili siyang papangin. Wala man gini nga nawasak.
4: Wala man yun mawasak, John?
3: Wala. Dala yung mga black points. Dari sa iyang apatanig dapit, dari sa iyang liog.
4: Mm-hmm.
3: Inana, o. Pero yun nga kinayin na kwan, na kinayin na wasak, wala man ka dito, Bray.
4: Mm-hmm. Galing yung dream magun sa Pilipinas, kay Pemjong. Like for example, na kay Pusil, no? Nga ang Pusil ni mo, wala kay Iltaf na ginitawag, or Iltof ba na, whatsoever. Wala, once ang tawo, nga na ipusil siyang balayon niya. Naghilom-hilom, rajud ka, dili ka alaskador. Ang imuha is depensa rajud na. Dili jud ka mapagawasan o search warrant, Kifemjong, mauna yung Pilipinas. Eh. Pero kung alaskador ka, sige kang pabuto diha, kina, pwede ka ma...
3: Pakita-kita
4: ni mo, ana. Pwede, bisa ganig may mga lisensya pa, dapat din mo na ipahambog, di, pakita-kita ganig ngayon ang dagang tao, dili dyan siya, pwede. Kamura duwa, pwede dyan na, susuriya mo. O niya, ana, once nga dili ka dira mo pa, mamupabuto ka dira, or muunsa ka diha, or wala kay magibuhat, basta na ipusil ra ka, okay ra dyan na. Oo, kay wala dyan mo tandog ni mo diha, wala mo sugi diha as police ni mo. Unta, no? Unta, no? Sa Pilipinas, no? Kinang natay balao diri nga, bisag walay mga mga complaints against usa ka tao sa anang balaya na tay mga halo i-search ba no i-search kina bang itawag nila nga kina burag on the spot nga mga searching ba no
3: galing kay galing kay mahulog man gud ang invasion of privacy kay Tita Brazo
4: mao na
3: that's imo na sa to ang
4: why not nga i-bend na to ang law bend na di joke rabi tawo na no manaligi nga mas nindot na ay balaod ba nga makas mo search galing kay mao lang gid ang privacy ang integridad
3: ang privacy mangud ma matumban mangud ang privacy sa usa ka individual
4: bitaw no
3: na malapas ba o
4: so
3: katungod biya na ang privacy kay Tita Bright
4: aw wala mahimo ang mga authorities nato bisag unsaon pa nila basta wala lang kagahimo ang binuang diha walay mo tandog diha sa imong balay mo.
3: Oh, kamo tay kining dili nimo itugot nga kini ni ay pasudlon ang mga awtoridad sa mga balay di wala yuktang dokumento kay Tita Bright. Tripping pagkasangungo sa tao authority sa na.
4: Parihuan ang mga kuan, parihuan ang mga checkpoint no, sa ato ang mga PNP sa mga sakyanan nga mga sirado kaayo. Oh. Hanggang Lantaw region sa Lantaw wagana is a plain view kumbaga. Pero kung imo gud nang ukayo ng mga sakyanan na ay pusil oy. Pero galing kay di walay balaod nga pwede makapangukay ka diha without any documents. So hanggang tingin ka na lang. Ana. So oo. Mana rigi nga sa hilak ni sigig syagit ni mga motorista, ka motorista kini mga motorsiklo. Kay sila konoy sila na pinakonoy pirmi makitaan dili tanan biya mo gi-search na diha or gi-check na diha galing kay sa mga sakyanan di lang yun na sila maukay ilang sakyanan
3: dili
4: bisag sa motor
3: madamang gusto blak-blak magun ang uban kagito dry kagino ni ang pag-voluntary magun ang utang sa individual nga mo may mo abli sa iyahan na kung gamit si Kipay wala diya ang saktan pero ang pag-iwan niya kini ng ablihi daw hindi man gina pwede katandog sa itong authorities wag mo ang itong authorities so walihog daw siya man ang marang suspicious so man na ablihi daw
4: ablihi ko no pag abli tiwas shabu
3: pag abli tiwas pero ngayon pag ayaw lang hindi na may problem hindi mo samot pag itong katrigger at authorities.
4: Dira pa yun nanindutan ng pulis na to ba? Kinang ang imong mata, burag ga left and right imong mata, o niya, mo up and down, at iwas ka. Di disgust yan. Pero pag abli ni mo sa sakyanan, ha?
3: Pag abli ni mo, kuhan, dili na mo, gani, dili na ma held liable lang atong authorities na kung ikaw mismo nga individual ikaw man mo ini voluntary o gabli sa imong hand properties.
4: Kuha man gud usahay gud ginang nay mga tawo nga kung ikaw voluntary mo abli ana murag mo surrender jud ka baula ko sir ayon yo mabdihan ako ni tanan wala so nindot kay na siya paging ana pero ang usa ka tawo nga murag talang talang pablihan jud na abli ko no sir kadi kita mo abli pag abli na ipuluan. Ang pinaka the best ana, ipanglabay na inyo mga pusil. Ayaw ninyo dadaan sa mga biyahe. Oo.
3: Kaya to ang baga kay Mabre, safe rin kayo ron din malamuan.
4: Ay, balanyos ni ako aron. Balanyos. Haplas ni haplas.
3: Excuse me.
4: Oo.
3: Mau lagi.
4: DTX 500, mga mauning laman sa ko ang bag diri. Okay, food supplement man ikaw. Ano ba? Anyway, sige. So, timalos di ay ni Kipab Jong. Burang timalos dun eh.
3: Possibly, mo na yung kwan. Mo na yung recapit ka rin sa itong operasyon niya. Ang ulo ka kita, Dry. Panimalos.
4: Panimalos.
3: Dili makagawa.
4: Nabago, nangutana ko ni mo ganiha kay nakoy silingan sa una. Nga ang pangalan is Jerry... ano siya ito? Jerry Camilo. So, dira na siya napita ka puyo. Oo.
3: Basig mo ni kay Tita Bray, basig mo ni ang papa.
4: Pamilya dyan ni. Pamilya dyan ni. Kaya wala na may uban dyan dihang napita. Mangutana ganun po sa ko mga igsoon na digadugay. Mangutana, manawag ko dito nila kung asa na to siya or burag na balitaan ako nga burag ing ana, no? Kung ano na sitwasyon. Oo, paita, no? So, usahay, kining mga... Ang sa kuno yuta ang gi ano ayawayan dili pod
3: hindi
4: lahi pod
3: kan according kay hipi papamago daw ani before ni Jericho, pag mabago daw kakita bra ba, maoy.
4: Ayun!
3: Na nainaykan daw.
4: Mm-hmm.
3: Oo. Oh, na nainaykan daw. Kita bra?
4: Oh, yes, go, go ahead. Mm-hmm.
3: Oh, na nainaykan daw kakita bra.
4: Mm-hmm.
3: Oh, so, nainay, oh, nainaykan daw ani nila ni Dili, sa Dilo.
4: Mga uyuan, mga pamilyar pod.
3: Oh, inaana sa kita, Dry.
4: Grabe.
3: Kwan, ni uli, ako din kahit kagapon, kini si Billy, at nagayon na

0: names ngayong gawas. Based on the deep investigation sa San Carlos PNP, aron magawas kung unsa ang reason ani, posible kung nanas like person of interest ani kay Feb Jong, another family na po ni mo apas dito sa Sulod's Prisuhan.
1: Mao lagi.
0: Ani na po ni paita oi. Dili lang galing mo pabayad do sa Jericho, di siya mo pabayad, kumbaga regluhon unta.
1: According na sa investigation kay kita dry.
0: Sa police. Ana ang nato kay Feb Jong sa police.
1: Investigation. Oo. Na bayaran daw siya unta og 100,000 pero according pa dili daw musugot ang kining biktima.
0: Mhm. Okay. Di man gud ni kwan, di man gud to aksidente sa sakyanan nga makaingon ang pamilya sa namatyan nga na lost control, aksidente man jud nito, tinuyo man gud ang pagpatay. That's why nga kining ariglo burag dili ni madawat sa pamilya.
1: Mapod do.
0: Ana na siya. Anyways.
1: Mapod na. Mm-hmm.
0: Keep up, Jong. Salamat. Good morning.
1: Sige. Good morning, Keep up, Ray. Ito nga, mahatod nga record tramuntaga para sa Puro Dinos Pelos program. Back up sa D3 Baritex 500 Ohm. Mighty siya. Kus kay Keep up, Jong. Marzales, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo mo bigong kalingawan sa Ragros, Keep up, News at Am.
2: Pagamanginit na isyo at usapin ng bayan, Puro Dinos Pelos.
0: Salamat kay Feb Jong sa mga balita, mga ka-K5. Hinaton ta mataga ni Gustisyang kamatayon aning Jericho. Aha, kung unsa man jud ang pinakahinungdan ani mga kaki-5 sa pagpatay niya. So may mga naanay nakit-an nga mga possible nga mga reason behind. Like for example atong Timalos daw kay ang amahan anay ni Jericho nga wala lang nasulti kung insay pangalan, gipatay po di ay ato ni aging tuig na matinuig. O niya nanay mga nangapreso ani. Pero kining gisulti sa pulis mga ka-K5 based lang sa investigation nila, basig may lahi pa jud ba nga nakaengkwentro si Jericho unya gisakyan ra ni murag ana ba. Pero according to PNP murag butanan do ni bata adira dapitas balangbang. Walay mga bad records sa purok or sa barangay. That's why nga ang investigation sa PNP didto dayon nakapuntarya kumbaga sa mga previous nga mga insidente sa pagpamatay o pagpatay sa iyahang amahan, mga ka-K5. Last 7:53 tong oras kining abahin, mga ka-K5, ha? Kamudiha sa mga naminaw nato aning oras aron, basig nangita mo o gitawag nato kinang tabang financial. Ni ana ang Ishaling Finance Corporation, mga ka-K5, ha? Ang Ishaling Finance Corporation, gadawat ni sila og prenda sa ORCR sa sakyanan. Prenda sa titulo sa yuta or balay, mga ka-K5. No? Gadawat ni sila. O niya, ang yuta, ka-K5, dili agricultural, ha? Dapat ang yuta kinang pwede commercial business ang pwede mapatindog diha. Ano ba? And then, kung wala kay kwarta nga ikapalit og sakyanan or balay, no? Usa ka ka-OFW, teacher ba kaniha, office worker, call center agent, or any. No? Kung unsa may imong trabaho, di ang anak kay income. And then, gusto ni mo nga makasakyanan ka, medyo kulang imuhang financial ngipalit or balay man. Ang Ishaling Finance Corporation, mga ka-K5, tabang ni sila o gitawag nato sila ang mo-finance ni mo. Na grabihan, no? Nindot ni sila kay nga naman, mubo ang interest ani nila. Pero taas ang appraisal. Kumbaga taas ang dawat, taas ang tabang, mubo ang interest. Normal yun na may interest kay mo negosyo ka, mo tabang ka, aron makapalit silang sakyanan, unya dili ka mo tubo na yun na. That's normal or this kind of business, mga ka-K5. Burag lending type ba? Kunya na ang Ishaling Finance Corporation, ato adyo nang i-paybalo ninyo mga ka-K5, ha? Aron nga at least ma-idea mo kung asa mo muadto kung nangita mog kwarta or mo pabapalit mog sakyanan or balay. Ishaling Finance Corporation, na sila sa Center Mall diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5. Last 7:55, ayaw mog pahawa diha, ha? Kay mo balik ko digidugay sa pagbalik nato ato aning i-discuss ang pagpatay sa asawa og kirido sa bana. I'm sorry. Pagpatay sa bana nga ang suspect ang asawa og ang kirido sa iyahang bana. Iyang asawa rather. Grabiha, no? Asa ng utok sa tauron? Kina mga kahigala, ato ang istoryahan ron. Plus ang report ni Kaki 5 Jezebel Barbicho kining na aksidente nga usa ka sakyanan kay naglagsak